saba saba na ai asibe sabi siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna siya bafuna

Ngikucele wena wedwa uphakeme kakhulu. Egameni lika Jesu ekuseni ngosuku olusha lwalenyanga osenzele umusa wasipha yona ukuba thina singene kuyo singabaphilayo. Abafileyo abazilutho. Nalabo abangakangcwatshwa abahleze emakhazeni noma bengenile kule nyanga kodwa ababonanga lutho ngoba ukuphila kungasekho emzimbeni yabo. Kodwa thina usenzele lo musa ongaka ukuba silubone lolu suku lokuqala lwale nyanga yesithupha kaJuni singabaphilayo. Ngaloko baba ongcwele siyakubonga. Kwenza ukuba uthando lwethu luqine lujule kakhulu kuwe. Siyazi baba ongcwele ukuba nokulibona lolu suku lwanamhlanje akubanga zikhwepha zethu.

noma izenzo zethu ezinhle. Wena owazi iqiniso ngathi. Wena owazi iqiniso ngathi. Wena owazi iqiniso ngathi. Uyazi lapho singenawo khona amandla. Abasondelene nathi bangaba nenye information ngathi. Kodwa wena Jesu owazi iqiniso ngathi ngokuhlala kwethu nokuvuka kwethu. Impilo yethu yaziwa wena. Ngakho ke namhlanje ekuseni sizonikela ukuphila kwethu kwesakho isandla. Sithi silubumba esandleni sombumbi. Ngezandla zakho senze. Ngezandla zakho phinda usibumbe futhi. Sibe yilolu hlobo lesidalwa othokozayo wena Nkulunkulu ngaso. Sifundise ukuba sikubale izinsuku osinikeze zona. Usuku nosuku sazi ukuba usuku nosuku osinike lona singena kulo ukuze sidumise sibabaze ubukhulu nokuthembeka kwakho nesandla sakho esiphezulu kwethu. Ngakho ke nakulenyanga siyakudinga. Nakulenyanga siyakudinga. Nakulenyanga siyakudinga uphathwa isandla sakho. Ukusekelwa uwe siyakudinga. Ukuvikelwa wena ngemumva nangaphambili siyakudinga. Yiba ihawu kithina lapho omubi ehlasela. Sivikele usithwale. Ikakhulu njengoba sisabhekene neinselelo zaloku kuphila. Uyazazi izidingo zethu. Uyakwazi sikudingayo. Njengoba ushilo ezwini lakho wathi uyakwazi sikufunayo singakakuqeli. Namhlanje ke ekuseni siza phambi kwetafula lakho ukuba sizwe izwi lakho elingukuphila. Khumbula Jesu ukuthi silubumba esandleni sakho, kuyenzeka siphunyuke noma bese usakhile silahle ishape yaloko bukade usenze, ohlose ukuba usenze sibe yiko. Kodwa noma sesiphunyukile, sibonga leli thuba lokuba sibuye sibuyele esandleni sombumbi esondweni ukuze wena uphinde usenze futhi. Ngakho ke khuluma uprofete ngezwi lakho, usole uqondise, usivule amehlo ukuba siqonde lokho kuyintando yakho. Sikhuze, usifundise, usiqinise, usikhuthaze ngezwi lakho elingukuphila. Njengoba ngalesi sikhathi uthembe mina ukuba ngikhulume kubantu bakho eyindaweni zonke abalalele behlezi kuzona, ngakho ke ngifihle. Kungaveli mina, uvele wena. Amazwi ami angaba ukuhlakanipha athunjwe ngalesi sikhathi. Naloko okusengqondweni okulwazi engingaba nalo njengomuntu kuthunjwe ngalesi sikhathi. Kodwa kube wuwe okhuluma okwakho usebenzisa lo mzimba. Ngiyawunikela ke lo wami umzimba ukuba ube i-transport ozoya ngayo kubantu bakho. Kube yiphimbo lakho abazolizwa kungabi yini. Ngoba uma kukhulume wena bayophila. Uma kukhulume wena bayokusola.

Udunyiswa ke ngalomsebenzi omuhle. Usadlula umnyalezo wakho baphulukiswa abagulayo. Usadlula umnyalezo wakho abangenathemba babuyelwe yithemba. Abanokudideka ngenxa yinselelo zaloko kuphila. Izwi lakho libe umeluleki njengoba kulotshiwe ukuthi wena ungumeluleki omangalisayo. Ithi phela lentshumayelo ukucabanga kwabo kube ushintshile. Ngisho umoya wokuzibulala usuke phezu kwabo. Babe nethemba ngekusasa ngoba belalele izwi lakho elingukuphila. Dala ke okusha empilweni yaloya naloya namhlanje ekuseni. Dunyiswe wena. Dunyiswa wena ophakemeyo. Omilo njalo siyazi lapho ukhona uyasibona. Ngamunye ngamunye uyasibona loko esidlula kukona. Uyakwazi nokuphithizela emqondweni yethu naloko okucindezele inhliziyo yethu. Futhi uyawazi amandla ethu ukuthi aphelaphi. Futhi uyazi la sidinga khona awakho amandla. Ngakho ke khuluma silalele. Nkulunkulu ophilayo. Kudunyiswe wena. Ngegama lika Jesu sesinikela ke lenkonzo ezandleni zakho. Sithe yakho Baba ilawule. Sigqalise ngamandla omoya ongcwele. Ngalesi sikhathi salalele izwi lakho ukuze kube lula kithi. Ukuba siqonde imibhalo. Naloko owawukuhlosile ekulotshweni kwalelizwe. Ngegama lika Jesu siyacela.

eseshilo lokho wafela amathe emhlabathini. Wenza udaka ngamathe waninda amehlo ayo. Ngodaka wathi kuyo hamba uyogeza echibini lasesilowama okuhunyushwa ngokuthi othunyiweyo. Yamuka ke yageza yeza ibona. Ngakho ke labo abakhelene nayo nababeyazi ukuthi yayingaboni bazwakala bekhuluma omunye komunye uma bebona le ndoda seyivulwe amehlo. Akusiye yini lo owayehlezi enxiba na? Abanye bathi nguyena. Abanye bathi cha, kepha ufana naye. Yena wathi nginguye. Base bethi kuye, pho amehlo akho avulwe kanjani? Waphendula yena wathi, umuntu othiwa uJesu wenza udaka wagcoba amehlo ami. Wathi kimi, yana esilowama ugeze, ngaya ngageza ngabona.

ngaphambi kokuba ubone ubuhle nokuthembeka kaNkulunkulu kulezi zinto ozicelile kuNkulunkulu uma ungena kulonyaka. Kodwa kuqala bonga uNkulunkulu ngokuthi awakho amehlo ayabona, ezakho izandla ziyakwazi ukubamba, izinyawo zakho ziyakwazi ukuba zinyathele phansi zihambe, eyakho ingqondo ukucabanga kusebenza kahle. Mhlawumbe ma ungaqala ubonge uNkulunkulu ngalobo bugugu balezo zitho zomzimba eyisebenza kahle, nalokhu ongakaboni ukuthembeka kaNkulunkulu kukho, uyokubona sekufinyelela kuwe. Ungakhohlwa umsebenzi womusa iNkosi ekwenzele yona ngezitho zomzimba.

Ngithena ke kinina akukho umuntu lendoda eyamemeza icela ukuba ibone kodwa yawuthola nje umusa kaNkuluNkulu ingawucelanga ayizange yamemeza maybe yayisiyamukele isimo sayo bafowethu kuhamba kuhambe empilweni ngenxa yobunzima bokubona izinto singenzeki ngendlela ufuna ngayo uzugcine sewamukele isimo esithile noma singamsana nawe uphile impilo yokompromiser lento engikhuluma ngayo bafowethu ikhona emakhaya lento engikhuluma ngayo ikhona nakubantu abashadile lapho omunye ethi akuyona into engiyifunayo le akuyona into engangiphupha ngayo kodwa azagcine eseyamukele omunye empilweni yakhe abe nohlobo lomuntu oluyidlapa ekukhulumeni olungamhloniphi umuntu wesifazane noma olungamhloniphi umuntu wesilisa uhlobo lomuntu olukhuluma noma kanjani lungenandaba ukuthi omunye umuntu uzofila kanjani yena kodwa ngenxa yezimo engingeke ngizichaze la agcine lo muntu eseze wajwayela ukuthi kukhulunywa naye ngalendlela noma kuyindlela ephambanayo naye kube namagama athile abizwa ngawo azi kahle ukuthi lawo magama amambi akawona kodwa acompromise ngenxa yempilo I pray ukuthi abantu bangilalele lento engiyishoyo and ba focus kulento engiyikhulumayo abanye bayathukwa abanye badeleleke abanye babizwe ngamagama ngezinto abangazona abanye ba compromise ngenxa yezingane asebezitholile emshadweni abanye ngenxa yebandla angathola ukuthi inceku leyo noma incekukazi kaNkuluNkulu acabangele idlelo likaNkuluNkulu kunokuba azicabangele yena kuqala ahlale noma ebona ukuthi akuyona into ngiyifunayo le aphathwe kabi avume kukhulunywe naye noma ingaluphi uhlobo avume akompromise enze lento eyenziwa yile mpumputhe ngoba ngiyazibuza ukuthi ngoba yini edala ukuba le mpumputhe ingamemezi ithi Jesu ngizwele ungivule amehlo yayisiyamukele njengoba ngikhuluma nani nje kuba kukhona abantu engikhuluma kubona namhlanje bambathe engubeni eyodwa abanye bahlukene ngezindlu omunye uyasho ukuthi akuyona into engiyifunayo le lolu hlobo lomuntu olukhuluma nami kanje akuyona into engiyifunayo le lolu

uhlobo lomuntu olwenza izinto ngalendlela akulona uhlobo lomuntu engilifunayo kodwa amukele ukuthi uzophila nalomuntu bafowethu kodwa le ndoda eyimpumputhe esingayazi kuze kube namhlanje igama layo yenzelwa umusa ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu all things are possible kuJesu yenzekelwa umusa engawucelanga yathola umusa isizamukele yona ukuthi lena yindlela engiphila ngayo kanti inkosi yasezulwini iyabona yamukela into engamukelwa lendoda yayingasafuni ukumemeza muntu icele ukubona yayivumile ukuthi kulungile ngimpumputhe ngilokhu abangibiza ngako ngiyazibuza namhlanje kuseni ukuthi wena ongilalele bakubiza ngani bathini kuwe noma uthini kuwena bakwazi njengomuntu onjani ngenxa yezimo sebekubiza ngobani bathini mabediscussa ngawe nawe futhi ungeke wakwazi ukuphendula ngoba iqiniso lithi lezo zinto abakubiza ngazo impela kungenzeka ukuthi uyizo vele kodwa noma kunjalo le ndoda amaZulu awavumanga nayo oh glory to Jesus amaZulu abona ukuthi noma ingamemezi noma ingasho ukuthi rabuni ukuba ngibone kodwa iyakudinga ukubona noma ingakucelanga ukubona kodwa amaZulu wona ayibonela ngiyathandaza kule nyanga sengathi inkosi ingakubonela ngoba vele le yethu inkosi iyabonelela noma wena sewuzamukele maybe sebefikele na isikhathi sokuba badiscuss ngobuthaka bakho ufikelwe yihora lapho into zakho zingahambi kahle khona now sebeyaqala badiscuss ngawe nawe mhlambe lezi zimo awenzanga ngamabomu ukuba ufinyelele kusona kodwa izimo ezakubeka lapho abanendaba bona bahleba ngaso leso simo bathi umbona nje ukuthi kodwa le ndoda inkosi yayibona konke noma ingamemezi ukuthi rabuni ukuba ngibone kodwa izulu lezwa ukuthi noma engamemezi kodwa uyamemeza noma engasho ukuthi rabuni ukuba ngibone kodwa uyakudinga ukubona noma engasho manje ukuthi ucela umsebenzi ngoba useuzame kaningi wangawuthola kodwa izulu labona ukuthi uyawudinga

Mfowethu fundani kahle le ndaba. Akukho lapho le ndoda. UJesu ebuza ukuthi uyathanda yini ukubona. Yezwa nje seyinindwa ngodaka emehlweni. Kwakungazuthi iyabulawa. Kwakungazuthi kudestroywa amehlo ayo. Zinjalo bafowethu izindlela zikaNkulunkulu. Kwesinye isikhathi mayifika impumelelo kuba ngathi uyabulawa kanti uyakhiwa. Yezwa kugcwala inhlabathi egcwele amathe. Yezwa ngodaka luyifuqa emehlweni kanti ihora layo lifikile. Ayimbonanga kwaJesu ekova udaka ekovela yona. Kodwa yezwa nje seyinindwa emehlweni. Ayibuzwanga ukuthi iyathanda yini ukubona. Yezwa nje umuntu ethi hamba uyogeza echibini laseSilowama. Yasuka khona lapho yaya echibini lase

ndoda ayikucelanga ukubona kodwa inkosi yayinika. Kuzoba njalo nakuwe. Kuzoba njalo nakuwe ngoba ukuthi awucele akusho ukuthi awudingi. Ukuthi awuphumiye komakhelwane uthi into ethile awunayo akusho ukuthi unayo. Ukuthi sewazifundisa ukuphila nolwakho uphuthu. Kodwa namhlanje ngizokutshela kulomsakazo ukuthi amaZulu asekukhulumele.

sabona my sweetheart, sabona balavit, sabona mtakwethu njani kodwa we spice sami. Kuphi nakuphi la kuhamba kufekho nomsakazo ezilomzansi sabona ekuseni. Bingelela kahle kangaka ngalesikhathi igama lami uSindo Half Pint. Makashezi Smongo angenza isiqiniseko nesithembiso ngizohlala nawe kusukela manje. Kulo mina ke kubumbana kwehora leshumi nambili simambili ohlelweni shoka mnandi senza kwenzeke. Igama lohlelo esigijima phezu kwalo ngasukela isikhathi. Isikhathi manje 18 minutes after 9 ishumi neshagalombili imzuzu. Shayela edlula ihora leshagalolunye ekuseni. Bambe ngayibinikela kwithima lasekuseni bekhona. Uzusiphe wakwadidi neyindaba njalo ke meligamenxe nomali bomenye ihora. Bekhona lento ngazidamani kuphakele njalo indaba. Nontomeko wakwambela unezemidla lo. Xoliswe kamhlongo uDr. Stressless Njomane kamgabi. Bahlangabezeke nakusasa ekuseni ngesikhathi esifanayo 6 to 9. Bethimbizo break for show. Balekolo kanye lithatha ke ithuba. Ngibambe ngayimini kwezo kwathi abahlale kamnani nawe ngempela sonto. Nenhlelo zihambe zimnani ngohlobo olumangalisayo. Bebekhona. Bedamana ke neshow njalo bethi izumehluko. Umsomluko ekuseni nje umehluko uzwile ngempela sonto enhlelo nezimnandi. Kuhona lo msakazo oyizilomzansi. Bekhona oja kwethu. Ikhona ke nje ngiyawuthatha lo mzuzu ngithi boza kwethu nginimonga nonke suku lusha lifikile, a new day has come. Jabula ngalolu suku lusha futhi luhle inkosi kwenzele lona ukuba ujabule uthokoze ngalo. Jabula ke ngalolu suku umacekeca ke wosuku umhla ka 1 June 2026 asikaze siye sibe nawo ngisho emlandweni. Umhla ka 1 June 2026 kodwa ke makuthi namhlanje uyazalwa. Happy birthday to you. Ngisiza ke mlaleli ungitshele ukuthi

Yabona kanjoba lenyanga kaJune nje kuyinyanga yesithupha. Nyanga yesithupha lena onyakeni uyabona manje ukuthi ye unyaka ugamenxe usovele wagamanxa ngempela futhi ke siyakholwa ukuthi na njengoba unyaka ugamenxe nawe inhlelweni zakho ume kanjalo. Angithi phela kunezinhlelo esiba nazo unyaka mangabe uqala. Ukuthi cha impela khona ngimisele ngodlo nyaka uthi yophela. Ngibe sengikwazile ukwenza 1 no 2 no 3 ubhale phansi. Siyakholwa ukuthi ke imizamo yakho ibheke khona impela ekupheleni konyaka njengoba phela unyaka usugamenxe nje.

Uma ngabuqala ukuthi cha impela khona ngimisela ngodlonyaka ukuthi yophela ngibe sengwazile ukwenza 1 no 2 no 3 ubhale phansi siyakhona ukuthi ke imizamo yakho ibheke khona impela ekupheleni konyaka njengoba phela unyaka usugamenxe nje uma ngabe kungenzeka ukuthi bungakaqali ngicabanga ukuthi ungasebenzisa leli thuba

0: uma ngabe kungenzeka ukuthi bungakaqali ngicabanga ukuthi ungasebenzisa leli thuba elincane lisele ukuze phela ukwazi na unyaka mawuphela ukwazi ukuzibona
1: Izwi lomzansi
2: Kashezi namuzamo kwakhe lokuyama la enande ekuphakameni ngithi nje ayi inkulu beyinkulu weekend esiphuma kuyona labe ngibeso khona udadewethu omzala wami ekhaba omama kangidi ubadingene umafunga sokamalume waqala ngolesihlanu uze wagcina izolo umcimbi bomuhle kakhulu siyabonga konke kuhambe kahle sibonge nje nakumkhwenyana into enhle ayenzile ukuthi azosenza sibe abantu ekhaba omama ngithi nje ngidlulisa ukubonga nami kakhulu sihlale kahle kakhulu nathi komalume bekukuhle konke imina lo mzamo umfana wakakuyama
0: Siyabonga kakhulu kuyama ukuthi konke kuhambe kahle bakithi kuyajabulisa ukuzwa lokho salela imizuzu emithathu umlaleli bese ke liyabumbana ihora leshumi inyanga ke iphelile ngempela inyanga manje ngiyacabanga ukuthi njengoba inyanga iphelile nje kuyofanele ukuthi uqinisekise ugcwalise phela amazwi akhe sethembiso owawathembisayo wathi ekupheleni kwenyanga ngizokubona mayiphela inyanga ngicela ukuthi ngicela umbone inyanga iphelile wakwazi kakhulu ukuthi alekelele phakathi nenyanga isimo sitshekile wathi nje noma kanjani ngoba nyaka inyanga isangitshekele yothi ngaphela nje ngizokubona mbone ngempela ukuze akwazi ukuphinda kusize futhi nangokuzayo ungazubone ngomntwana ezongqonqoza ethi besathe uma ngizocela leyo mpahla isiphendukile lento isiyimpahla vele nje umbone usheshe uthumele kubona uthumela kuqala Ngoba na usabukile ndothabe kwazi kwasha umhla ka 1. Songe kubalekile bakithi ukuphilisana kahle nabantu esithembiso senzile usifeze. Ngoba phela busiziwe uhambisa ke muva idingo zikamakhelwane. Ukuze nangokuzayo ukwazi ukuyophephela kuyena ngoba iyalimaza lento yokuthi umuntu afika kusize ngento ungakwenzi ukuthembeka. Iyalimaza ngesikhathi sizayo uthi uyabuyela angabe sakwazi ukukusiza. Ngoba akakhohliwe usizo uyalidinga ulidinga ngempela kodwa manje akakwazi ukukusiza uyayibona lento so ilungiseke bakithi ungakuvumeli lokho nqaba nqaba nje inqabe lento le ungayivumeli le Adam Zibe inqaba

ngoba iyalimaza lento yokuthi umuntu afika kusize ngento ungakwenza ukuthembeka. Iyalimaza ngesikhathi esizayo uthi uyabuyela angabe sakwazi ukukusiza. Ngoba akakhohliwe usizo uyalidinga ulidinga ngempela kodwa manje akakwazi ukukusiza. Uyayibona lento so ilungiseke bakithi ungakuvumeli lokho. Nqaba nqaba nje inqabe lento le ungayivumeli le edimzibe inqaba.

Kuna neithombe ke sasiyibona nje nonina wakhe ke owamtholayo lapha uGail Johnson. Ubeke wokuqala kakhulu ukuthi athole umkomelo wokuthula kwabantwana wamazwe ngamazwe. Na njengoba ke ulo mkomelo wawuthola emveni kuba esengasekho ngonyaka 2005. Uzokhumbula-ke ukuthi masikhuluma ngaye lapha uXolani Nkosi wazalwa ke ngomhlakazizizine kuNhlolanja. Ngonyaka ka 1989 njengoba ke elithi Nkosi igama lakhe ke lelo ngempela atholayo waba umntwana nje omncane onesindo esingamakilogram elinye. Unina wakhe ke uDaphne oneminyaka ye 19 ubudala waqaphela ngokusheshsha ukuthi wehluleka kakhulukazi laphaya. Wayenenkinga-ke yokuthi aphuze-ke uphuze oludakayo udadewabo nanjengoba-ke waba-ke nomzimba bokuphefumula. Wabe-ke esehamba ethuthela-ke enhlolo lodobolobha ukuze akwazi ukuthi athole umsebenzi njengomuntu wesifazane. Athole nokuthana kwe okungcono kakhulukazi laphana ke kwezokwelasha yenkwengane yakhe. Ngaleso sikhathi ke wayengazi ukuthi umntwana wakhe unegciwane lesandulela ngculazi. Futhi ke ngaleso sikhathi naye wayekade engazi ukuthi uthelelekile ngalo leli gciwane. Wabe ke esethola emva kokuba eyedokotela wabe ke esezithola ke lezo zindaba kungazelelwe. Nokuyilapho ke kwaba sekuhlaluka khona ukuthi kungani umntwana wayekade egula kangaka. Kwakunomthetho ke yayikhona ngaleso sikhathi makelana nomuntu otholakala ukuthi unaso ke lesi sifo. Ulwazi laluncane kakhulu ngalesi sifo ngoba baningi kakhulu ke abesifazana abanye base eNingizimu Afrika ababakade benayo HIV nababathola iyinkinga ngaleso sikhathi. Nokuvela ukuthi akekho amtshela kodwa wathola ke umqashi wakhe ngenxa yalokho wabe sexoshwa ke

0: izwi lomzansi yizwe umehluko
1: Asimanga kakhulu ukuhlobisile neindaba sinikeze zona zokubumbana kwehora leshumi nanye emosana kuvulela umsakazo sawubona kunjani siyakholwa ukuthi ikonke khamba kahle uyaphila mangenzeka kuba ukuthi khona ongahambi kahle asikisi kakhulu ngalokho impilo kwezinye ikhathi njalo ayila sifisa kuba ngabe iyakhona kodwa isimo esidlulayo esingeke size sihlale sikhona njalo nalokho futhi kuzophinda kudlule imbindi iqhubeke futhi impilo iye phambili siya indabeni ke zokubumbana kwehora kade sikhuluma ngensizwa encane eyadlula ke emhlabeni sibheka nje igalelo yayo njoba ke yadlula kumhla ka 1 June lensizwa encane iyakhuluma iyaphumela obalo uyakhumbula nemhla ka 9 kuntu ligazi ke kanyaka ka year 2000 ngale nkathi ke lo mtwana ekhuluma namashumi einkulungwane zabantu enqinqutheleni ke ye 8 khona lapha eThekwini na njengoba ke abantu abangaphezulu kweyigidi ngempela ezingamashumi ayisithupha ababe khona belalele ngempela inkulumo yayo lensizwa encane yabona ke eyaba namazwi amakhulu kakhulu emncane bayo ngaleso sikhathi phakathi ke kwamanye amaze wakhulumayo ngenkathi ekhuluma ila acela khona ukuthi abantu baphathe kahle abantu abane AIDS babathathe njengabantu abajwayelekile Wakulelwa ke lokhu bakithi kwaze kwaba usuku adlula ngalo mhla ka 1 June. Kwakuyilona ke lelo suku kunesihlanu idlula ke lensizwe encane emhlabeni onkosi Johnson. Uzokhumula ke na njengoba kade athathwa ke uyena lapha owaba umawakisibili uGail Johnson owaqinisekisa nanokuthi abantwana abane-HIV bayaya esikoleni njengabo bonke abanye abantwana ezibophezelile futhi nasekwenzile ukuthi kunakekelwe nempilo yabo abantwana kanye nemitha besifazana abakhulelwe abane-HIV ukuthi ingadluliselwa ebantwaneni babo. Namhlanje abantu ke bayakwazi ukuba bakhululeke kuvulelekile manje abantu bakhululekile abantwana bayafunda kuningi kakhulu esesikwazile ukufunda njengamanje umuntu akasacwaswa njengamanje umuntu uyamkelwa abantu bayaphila abanye sebeyakwazi nokuthi baphumele obala bakhuluma ukuthi awubona nje mina nginaso lesifo akwazi ukukhuthaza nabanye kunabantu esibaziyo manje abakwazile ukuthi baphumele obala bakhulume ngalesi sifo beqwashisa nabanye kakhulukazi ngaso impilo iyaqhubeka Baningi kakhulu ke abantu abathinteke enhlizweni zabo ngayo lensizwe encane esikhuluma ngayo namhlanje onkosi Johnson. Siya ke emlaleli ngapha sizothi masibuya siyobuya nomnomzana uTembe umsakazweni wakho izwi lomzansi FM ngoba ke kukude la sivela khona yonke into ke inesiqalo sayo la eyaqala khona na njengoba ubheka uhambo esesihle hambile kuze kuzofika lapha kakhulukazi baningi naba abanye abathintekayo ngalesi sikhathi sikhuluma ngalensizwa abanye bayakhumbula basebelandela beqalile ukubona lo mntwana omncane kangaka nesibindi naso kodwa ke ngale kwalokho baningi nabanye abathi inhliziyo zethu ziyathinteka ngoba bakhona abaswelekayo emhlabeni ngenxa yaso lesi sifo esikhuluma ngaso ngalesa sikhathi ngempela uthola ukuthi ulwazi lalingakafinyeleli kahle nakwabanye badlula abanye emhlabeni abanye abazali babo abanye odade wabo abanye abafowabo baningi abangababala ukuthi nabo basweleka emhlabeni ngenxa lesifo kodwa kulezi insuku isikhathi la khona kunqatshwa ukuthi abantu badlule emhlabeni ngenxa lesi sifo ngoba abantu bayaphila

0: nje kunazi indlela ziningi ngisho zokuvikela ukuthi abantu bathole igciwane ziningi kakhulu indlela ikhona imishanguzo abantu bayayidla ingakho kuhlale kukhuthaza ukuthi umuntu nomuntu akakhuthale adle imishanguzo yakhe ngendlela ukwenzela ukuthi akazi ukuyizuzela impilo sasiyeke sibone manje umuntu ngisho elandelwe bheka ukuthi uyayidla ngendlela uma ngabe ngasabonakali aphinda landelwe ukuze phele akekele impilo yakhe kulesi sikhathi esiphila kusona njengamanje. Ake sithi ke kuyangakupha sibuye nomnomzana uThembi.
1: Build hard to amlazi kulethele emtitilizo yamakhombo ukwakha u one room noma u two rooms kusuka phansi kuya phezulu ikhombo ka one room ono cement ehlabathi sokuplaster amalentel amawindi isicapha sealuminium uthayela wohlobo le IBR 4.2 meter treated timber IBRC match no black plastics ayona ke indlu ngaphandle kwama blocks akhona ama blocks ka concrete konke lokhu kuthola ngaphansi amanani lawa ka 14,500 nje vo kanti khona nekhombo ka two rooms elindele wena ehamba nama blocks ka concrete ehlabathi sokuplaster ucement ama lentils uthayelo wohlobele IBR 4.2 meter itreated timber IBRC match uplay plastics itownhouse door imirati frame okuyiplangwe liyiquality ephezulu konke lokhu ngo 26,900 uwodwa ngizwe kahle ngithe u 26,900 nje vo woza uzozwela mathupha kwa V section 116 Sibusiso Mdakane Drive opposite KFC eduze ne BP garage noma ushayele ku 0780 322 2450 bakanye ukuzwakashele kwa U section 238 Maurice Gumede Drive kwa Shoprite you save kwa Muthwa garage noma usinte ku 0634313464 for build build for life
2: izwi lomzansi yizwe umehluko izwi lomzansi umsakazo wakho othandayo abasakazi bakho bathandayo ubusuku nemini 24/7 ku 98.0 FM
0: Njoba ke ngeke ngakwazi samlaleli ngathi umnomzana uThembu khona o 13 minutes after 11 isikhathi Mr Themba sikubingele sikwamukele emsakazweni izilomzansi FM
3: Ngiyabingelela mahlezi ngibingelela abalali womsakazo izilomzansi
0: Umnomzana uThembu namhlanje isikhathi sihle isikhathi simnandi kakhulu osiphathele sona ohleleni senza kwenzeke kunabantu namhlanje abazoyihlomulela
3: yebo
0: bakithi ngiyakhumbula umnomzana uThembu usho ukuthi abantu ngokuthi nje ufikile lapha kwaMkhucululi wathenga angasa ibeke thubeni lokuthi ayihlomulele ngiyazi ukuthi ke njengamanje ngoba siyagoqoza siyathola ukuthi khona oqala ake sibone ukuthi siyakwazi ukuthi simthole yena ke oqala saqala nje owinile mnumzane siza ukuthi siyakwazi ukumthola
3: yebo
0: owinile namhlanje siza ukuthi ke ngempela ngabe ekhamba kanjani sise sikwazi ukuthi sawubona kanjani
4: Yebo
0: sawona. Uyaphila?
4: Uyaphila njani?
0: Siphilile nathi. Ubani sikhuluma naye?
4: Umama uTomfikile Mkhize.
0: We mama uTomfikile Mkhize, uke waya wena kwaMkhuculule waya kothenga. Wafike wathenga ni kwaMkhuculule?
4: Ngafike ngathenga ilotion.
0: Ya.
4: Ngathenga uMkhuculule awushilo utho ngase ngithenga insipho yokugeza.
0: Wasithola wena isiqebhezana.
4: Yebo ngasithola.
0: Kwakunamabanesa ukasasibhale banesa ke sigqephezana.
4: Kasibhale usibhale 137.
0: 137. Indaba zimnandi kakhulu njengoba usemoyeni njengamanje kwizilomzansi FM. Sithi nje asikhalaliseleke kwaMkhuculule. Nomzana uThembi. Uyitholeleni umlaleli la uNtomfikile
3: uthole. Ah, uNtomfikile. Uyine. 1,500 rand.
0: Usekhona kodwa Ntombi? Wento mfikile.
3: Usecishile.
0: Hayi, bonto mfikile. Udliwa yini bakithe indaba ne? Wento mfikile. All right. Indaba enkulu ka ngimgcina nje ethi awu.
3: Uwine 1500 rand.
0: Siyambongela kakhulu. Utomfikile
3: ngene umkhincintiswana kamkhucululi la khona be celebrate khona inyanga yomama.
4: Ngikhona sindi.
0: Utomfikile.
4: Yebo ngikhona.
0: Yey, uthini ukuyibongela kumkhucululi nakwizwi loMzansi FM ukulalela lomsakazo njoba siyibeke thubene lihle kangaka.
4: Futhi mina ngiyazi ngabe yabona nje ngisathatha ngiyabeka kunenkonzo yomama ngomfikelo kodwa ndinje nayo imali yokuya lapho uNkulunkulu vele nje waziveza wazibonakalisa kumina ngaze ngiyabonga babu uTembe kwamkhuculu nezwi loMzansi ngiswele amazwi.
0: Siyakubongela. Osho ukuthi ke useyaye enkonzweni.
3: Usiya abantu bonke ka Jesu.
0: Ah, malibonge igama lenkosi. Kulungile ke sithandwa sami, bazokuthinta eka mkhuculo ukuthi ufika nini ukulanda impahla zakho ukuze konke kuhambe kahle. Siyakubongela sithando.
4: Yabonga
0: kakhulu. All right. Nomzana uTembe zase zamnandi indaba zwajabula umama, yazojabule
3: ngamuka.
0: Uthi nje ngibhalisile ukuthi ngizohamba ngiye enkonzweni. Ubhalise ngokukholwa.
3: Uyabona?
0: Uthi ngibhalisile kodwa ngingazi ukuthi ngizoya kanjani. So njengamanje usephendulekile. Uyabona impendulo ukuthi uyitholile mnomzana.
3: Yeah.
0: Nansi phela usufikile nempendulo ukuthi uzokwazi manje ukuthi aye enkonzweni. Uthe uthenge umkhucululi ilotion nanenye?
3: Ndawushiye usho njalo.
0: Ungasichazela nje kafushane ngalamakhambi.
3: Awushiye iloba esithi simuthi wamathambo, uma unenkinga yamathambo, inyawo ezibuhlungu. Kusini isikhathi yavuka ekuseni kubuhlungu akwanti ukuthi bekunyawo phansi. Amathambo ke lawo sikhumbula ukuthi lo muntu uhambisana ne-detox leke igcotshwe ngaphansi kwenyawo naphakathi kwenzwane. Uma usulala busuphuza amanzi afuthi mele. Ya. Ngakusasa ilo muntu lona oyimanga ukuthi uma ngabona lo buhlungu ngakusasa uye kusushungcono kakhulu uma ngabe uthenge le product yathatha kamkhulu. I-detox ke imali noma ngabe kuthi seyitola noma ngabe chisema isema office kamkhululi uzoyithola.
0: All right. Mnumzana uTembe i-lotion yona.
3: I-lotion ke isiza kakhulu lotion bakwethu. Ikakhulukazi bezinto izinto zihamba hambe zakho zibe nenkinga ivaleke. Iyakwazi ukuthi lotion iqaqa ngokuyigcoba nje noma uyifaka emanzini ugeza ngawo noma ngabe kuthiwa futhi uyaqhuma ngayo i-right kakhulu ngoba iyadonsa. Akekho umuntu ongazange bena inhlanhla ukuphela ukuthi inhlanhla yakhe isuke ivalekile. I-lotion iyakwazi ukuyidonsa ke ibuyise leyo inhlanhla lokho khala ngakho ukuthi izinto zisahambe kahle. Ngeke ngithi ke ngisho nabantu abathandanayo yambona umuntu othandana naye ukuthi akusakuthandi njengasekuqaleni uzawuphela ukuqatshulwa iyona ke lotion emanga yenza lokho.
0: All right, kamkhucululi ukhona omunye futhi osethubeni lokuzwinela asibone ukuthi ngabe siyakwazi ukuthi sixhumane naye ngoba lapha kwamkhucululi mlaleli engathi ziyabuya kubungazwa inyanga yabantu besifazane lesigoqayo esiphuma kuyona inyanga kaMay njoba sesingeneke kule nyanga yabantu abasha njengamanje sawubona uyaphila.
5: Yebo ngiyaphila njani?
0: Siyaphila nathi ubani lesikhuluma naye?
5: Wento mfuthi maphumula.
0: Wento mfuthi.
5: Yebo.
0: Ngifuna ukuza ukuthi uke waya lapha kwamkhucululi.
5: Yebo ngaye ngathenga umuthi wamathambo kanye nalowo wesilonda ngoba ngihlusha izinyo la ngathi ngaspraya ngangizuba bekhuluma kwe-radio.
0: Usana kuspraye kwahamba kanjani?
5: Hayi lisathule sisi lithule.
0: Lithule
5: sisi. Ngasho kubaba ngathi ngiyasaba ukuyokhipha ngoba manje kuyabanda kusebusika. Mina ngithi oyilondo wasithe hayi nezinyo. Ngafika lapha banginikeza ispray seyilondo lamfonela bathi hayi isona sezinyo hayi ngiyaspraya kuthule nje sengidla kahle manje.
0: Sudla kahle manje. Engazi ukuthi khona ipheshana ofike walithatha lapha kwamkhucululi.
5: Yebo khona iphepha engabhala inamba yami enye yabe ngakumele enye yasala khona.
0: Sitsheleke mnumzana uTem ukuthi ngokwenza kwakhe kanjalo athola iphepha kamkhuculula useyihlomulele ini ngokwenza kwakhe kanjalo.
3: Ngiyabonga ulele isibili yena.
0: Ya.
3: Yena uzothola 1000 rand.
0: uzothola 1000 rand.
5: Angiyabonga baba umkhuculeli nezathu FM.
0: Ah, sithandwa sami, siyabonga kakhulu.
5: Eh, siyabonga.
0: Indaba ezimnandi kakhulu lezi uthi nje umkhucululi nezilomzansi hamba ke uyoyijabulisa ngale nkulungwane yamarandi. All right. Eh siyabonga kakhulu ke kwisithandwa sethu noma sasesinyamalalele. Kodwa simbongele kakhulu. Mnomzane siyabonga siyabahalalisela abatheke bakwazi ukusihlomulela. Siyakhumbula ukuthi oqala uyihlomulele
3: 1.5.
0: Eh owesibili uthe ulalisibili lona wayithole
3: 1000
0: lamarandi. Mhlambe ke asiqhubeke sibheke eminye imkhiqizo yakamkhucululi ekhona etholakalayo. Uthe lo mlaleli uthenga ispray. Lesi spray ndisani
3: lesi spray lesijoba mangabe uneyinhlungu nje mangabe kuthiwa yipi mangabe kuthiwa ama joint mangabe kuthiwa namhlambe izinyo lilashona uspray nje ngake ngakhuluma ngokuthi uma ngabe unenkinga nje bangunenkinga yomkhuhlane uya spraya ngala eceleni komqala langala eceleni komqala uma ngabe unomkhuhlane ngathi u 20 minutes kuphelile ukwehlela njengoba nami kade nginomkhuhlane nje ngisizwe isona lenga spraya nje ngoba bese qala ukwehlela kodwa uma ngabe sikhuluma mhlambe ngokucinana sizokhuluma lapha ngani na ngomunye umuntu esinawe ofuthwa ivuselela oqaqe emaqaleni futhi amakhanda kodwa mawukhuluma ngespray nje ukhuluma ngobuhlungu obusegazini ngoba bethwa yini inkonzo yohlungu uma ukhuluma ngesilonda noma ngabe tho uhlobululu lwesilonda uthatha ispray busu uthathe umkhucululi mixture lo obizwa kuthiwa uzifo zonke ebese kuyaphela nje lo ugula but ke ngisathanda ukusho ukuthi sizama ukushlaglisha la sithola sithole umuntu ophuma olale isithathu asimtholi
0: akukho nowesithathu
3: kodwa nowesithathu ofanele kwini
0: all right sobona ukuthi khamba kanjani kodwa ke siyafisa ukuthi siphindisizwe namanye amakhambi akhona atholakalayo kwamkhucululi
3: ngiyabonga kwamkhucululi kunekhombo lekhombo lo esiyenzile ikhombo efaka phakathi upowder wethu obizwa kuthiwa uvuselela ebese siba okay lekhombo le imalana nana imalana nokuthi uma umuntu enoshukela ngoba siyakubona ukuthi kwesinye isikhathi ushukela lo uye ungafuni ukuthi ulawuleke kahle egazini uma ngabe unenkinga yokuthi isisu saka sigayi kahle ngakho sasesifaka ka ivuselela ozothi uma ngabe uqeda ukudla nje uqeda ukudla not breakfast because breakfast ivame ukuthi be ukudla okuthambile kodwa sengiyela kulokho mhlambe ngi lunch noma isapa uma ngabe kade usudlile kanjalo uthatha u half a teaspoon ufake emlonyeni uhlafune lo muntu wethu okuthiwa uvuselela noma lo powder uthi uvuselela kabili
0: ukuthi
3: mange lunch enange nange sapha usuqedile kubusuya bese ke uyalalake iphinde futhi lo lekhombo yethu ilaphe ama asa uma unenkinga yama asa kukhona into ongayidli inhlobo nhlobo lama 3 days uyakwazi ukuthi ukudle nokudla okade wena ungasakudli noma ngabe kuthiwa unekhanda iyakulapha lo muntu lona wethu uphinde futhi ke ukuvuselela ngithi uma ngabe unoshukela uyashayeka kakhulu emzimbeni kubonakala usukhahlakile kubonakala usugugile lo muntu uyabuyisela ukuthi uma ngabe kade uneyikhwama la endlebeni uyivalelwe izikhwama uphinde futhi uma ngabe futhi une siyabonakala ukuthi isikhumba sakho sesiyadonsa kase banimbimbi uphinde futhi uqineke kahle sibe sidle nje isikhumba sakho noma ngabe kuthi unendo noma ngabe kuthi unelondo noma ngabe kuthi unani le ayirash uyakwazi lomuntu ukuthi ukusise sitha asifakeke la emthini ikhombo kashukela ngoba ushukela uyayithanda kakhulu ilonda esase sifaka ke umuthi ko owaziwayo ke ukuthi uyawulawula ke ushukela nje lo ujwayelekile obizwa kuthiwa ushukela special sase faka nespray angithi ke spray lesi sisifakayo sisifakele ukuthi ena wena kuba nezilonda kakhulukazi ngathi uzunqunywa unyawo uma ngabe unoshukela kuphinde futhi uma unezinhlungu la uzwa khona ukuthi unezinhlungu uyakwathi spray sakho ukwazi ukusebenzisa ngalondlela leyo yokuthi ikusize eilondini njalo njalo ikhombo yethu ke iwu 200 rand abantu abaphuthumeke boyithatha le khombo kuwo onke ama office ke esinawo lapho kamkhoculula asiphinda ke futhi sicizelela ukuthi ke uma unezilonda ngoba siyabona abantu abaningi bahlasa zilonda usulwe kakhulu nezilonda ayipheli uyabandisha isibhedlela uyabuya thatha lo muthi okuthiwa uzifo zonke wakamkhucululi ohamzana nespray sakho ngo 7 days yongixoxela mina olunye udaba futhi ke mkhulu 7 days ngoba abantu abasifonela abafonela emva ko 3 days baningi nje abantu namanje abasifonela bethi hey lo muthi lona uyazi ngendlela kona usifineka ebuye esibhedlela nje ngibone ukuthi basazosho yini bazomnquma ekade nesilonda sathi sigxiza amanzi sathi wagxiza manje amanzi sesiyaphuma nje kahle ngendlela eright uphuza umuthi wakhe sizobona kodwa ubungcono kuya kakhulu kabi izilonda yabona makuthi unezilonda isilonda ke siyaselapha kwamkhuculule noma ngabe kuthiwa esaluhloboluni siyaselapha nje isilonda sikunikeza nje uzipho zonke sikunikeza ispray isilonda sakho sisinqobile siphelile
0: ngikuzwa kahle kakhulu amakhamba kamkhucululi indlela yakhe ke nga uyabalungele yini abantu abasebenzisa i-treatment nanokuthi abalungele yini nabayithwele ngokunjalo nabantwana
3: ngiyabonga kakhulu.

0: asithi nje abakhambi ethu akulungele wonke umuntu ngoba atestiwe okokuqala bese sisho ke ukuthi ke mase sesithatha izeluleke kulabo abalapha ngesilungu emva kuba umuntu wethu testiwe bathi umuntu ufuneka uphuze noma edlulise 30 minutes ephuza amaphilisi bese ephuza umuthi noma eqale ngawo umuthi kodwa amaphilisi manje ngaba 30 minutes usho ukuthi yasazi ikhathi sokuphuza amaphilisi ke sizobona ukuthi umuntu uzophuza mina kalami ngozi bese siye kubantu ke abagula kakhulu mhlawumbe uselele phansi ngempela si recommend ukuthi ethathe umuthi lo obizwa ukuthi uzifozwe ngoba wona uyijuice ekwaziyo ukuthi noma ngabe kuthi usesibhedlela usangaphansi kakhulu kazi kweso lo dokotela angithi ma into ijuice ayingxaxe sibhedlela ngithi ngoba vele isuke izokunikeza izakhamzimba lo muthi ke noma uphuza nje uyawubona ukuthi wakhiwe nje ngeyithelo zasehlathini eyingasatholakali kalolu manje futhi uzobuza umngcono iwona lo shangisho nanezilonda ngapha nezilonda lezi engikhuluma ngazo mina ukuthi uma unesilonda thatha lo muthi lo uma futhi uyibona ukuthi uyancipha zimbeni awazi ungishiswa yini thatha lo muthi uphuze okuthiwa uzifo zonke kamkhoceloli isipheke uma unelonda ngaphandle naso uzokwazi ukusebenzisa futhi
1: ngikuzwa kahle kakhulu lapha kwamkhoceloli uthi umuntu noma ngabe usebenzisa amaphilisi akana inkinga ekutheni asebenzisa amakhamba kamkhoceloli
0: kunalokho wenza kahle kakhulu maphilisini mangabe ukuthatha amaphilisi khumbula ukuthi ena kunezinto ezikhona egazini lakho nje ezizifo ezizithatha amaphilisi engazweli kahle ngoba thina lo muthi yethu bathi umkhuculule silapha at the same time sibe sidetoxa iacid esemzimbeni wakho manje ke uzofika ke umuthi wamaphilisi amaphilisi lawa noma umuthi kadokotela ufika usohlala endaweni usoxondana nesifo ngqo kunokuthi ulwe nanokuthi ufuna indlela yokuyanqwesa esipheni mhlambe kwona lo muthi awudetox kwakudetoxa wabase sipho kuphela thina uzofika sesisizile kanti ke futhi ke ngampela ngoba ngikhuluma ngomuntu ngabantu abanoshukela la abadla amaphilisi kashukela abantu abadla amaphilisi kashukela awubabuyisi igaza amaphilisi kashukela ngakugarantela lapho mhlambe ngayimanager nje leyo nto igaza mhlambe ilokhuzana namhlambe ushukela lwesegazini but ngeke kubuyise legazini lakho kodwa lo muthi engikhuluma ngawo mina engithi mina umkhoculi mixture udla namaphilisi kashukela uzolibona igazi lakho lishintsha ngoba wona ushayilonda ngaphakathi elezenzo ukuthi uncibe ugcine usumncane
1: uthola kanjani umlaleli umuthi wakwamkhoculule
0: sine office lethe lapha Sangro House number 37 Joe Slovo uSmithi ke lowo ke angunike sinombolo yakhona ke mlaleli ithi 078 364 8302 ngikale mphinde 078 364 8302 lapha 10th floor room number 1010 bese siphinda futhi sithulakala lapha na Everlem lapha u Wick Street kune passage ongena ngaphakathi kulona uzosibonake lapha passage kune banner lapha ekhona ke ngase Alpha Farm inombolo yakho na 072 986 6864 emafamasi ke onke amafamasi lakhona kwaZulu Natal imithetho ejwayelekile ikhona yatholakala umuntu amathambo eBeauty Zone nakhona yatholakala nako Cosmic Beauty siyakwathi wathola ungakhohlwa ke detox emlaleli le esikunikana mahala mawuthenga umuthi lo wamathambo ngoba izokusiza kakhulu ngoba kuyenzeke isitolo belibale ukuthi ena khona detox nokuyithola
1: wena
0: kufana uyicela ukuthi hayi ngicela detox uzothola for free lapha ema office nethu nalapha futhi eitolo amaphakathi
1: ilibhi lelo bodlela eliphuma ne detox njani umbala walo
0: lelo bhodla lemhlophe libhalwe ngamagama nje a light blue isivalo bese siba blue
1: iwona kuphela ophuma ne detox
0: iwona kuphela ophuma ne detox omunye umuntu wethu okwazi ukuphuma nenye into lo muntu lono we stroke uphuma nensizi stroke mahala na uyatholakala obizwa kuthiwa isukuma isukuma ilapha stroke ilapha iphika guaranteed lezo zinto zombili iyakwazi ukuthi isizo zombili zodwa nje uyakwazi ukusiza
1: eyakhe inombolo
0: yami inombolo ithi 082 597 6669 ngicela ukuyiphinda 082 597 6669 mangicela balaleli ukuthi njoba nje sikhipha ikhombo umkhoculo lemixo usefakazela usisi wafakaza ngendaba yespray kodwa ngiyazi ke basuye abantu hayi ufakazwa ngobe winile hayi mina ngifake mina yenze nje wena hamba wena uthathe umuntu office ubuye ufonele mina la noma usonto uthe usend message yakho ivoice note sizokwazi kuyidlala emsakazweni ukuthi ispray senze njani ngesikhathi kunobuhlungu ezinyweni senze njani ngesikhathi ukwehlela mawukwehlela ngikhuluma ngo 20 minutes mina ukuthi ngoba ngabe uthi uyakwehlela ebusuku uyavuka uzohlale ngezinqe uyabo uzolala ngalutho ukuthola ispray ngibonga kakhulu.

0: Sikhathi ke manje ke mina ke mzizu manje ngaphamba kubumba nelona ke ihora lokuqala ngentambama ohlelweni ke ikusasa lethu emsazweni wakhe izidamzansi u98.0fm cities womehluko.
1: Siyabonga ke mfokazi dwethe siyadabuka. Hayi ke sebeze bamgaxa amaketanga ke uBhansi. Siyabonga kwakukhuluma ngako sekuze kwenzeka ke sebemgaxa amaketanga. Sibonga kakhulu baba.
2: Ikhasa lethu nosombe sefele. Sawubona babusithombe nabasakazi bonke nabalaleli bezwi lomzansi. UDlamini lo ngilayipha intshango ngidonsa kwi-app baba. Ngithi mina baba siyambonga uNkulunkulu ngoba sisaphila. Yize noma singaphili nje ngokukhululekile siyaphila kodwa kona. Sibonga uMusa senzela wona. Into nje engiphatha kabuhlungu yile yamabheyil baba. Abantu bathi benamacala kuvela amacala kodwa ufakazi bube kuvela nakuTV la sikhonjiswa kodwa abantu banikwa amabheyili futhi baphume bayobulala abanye abantu futhi ngiyabonga.
3: Teta noSawuti sifuna ukusebenza.
0: Kodwa khumbula ukuthi ke abazomthetho ukuphuma ngebheyili noma ukuthwala ibheyili akusho kuphela kwecala. Kodwa kusho ukuthi inkantolo izibukile izinto zokuthi manje kufuna ngolwesithathu nje njengoba kumsombiko namhlanje uzoboya ipheke into ethile njoba nje ukubone ukuze abanye benqatshelwa uthi ukuthi bathi banovali ukuthi ngahla jump ama fence flight risk ilapho la uthola khona kechithwa khona kodwa akusho ukuphela kwani. Ngoba nakhona inkantolo uma ingakanqomi impela unalo icala until inqume.
4: Sobona umsazi, umsazi abalaleli. Sithombe. Ubaba lo Evan Dance sengibonile futhi kahlahle ngoba elwa kangaka nje ebefuna kwelo ephuma umama ushinga ngene kahlahle. Nasekuqaleni kubintathu yabaningi umasipala lapha eZululand wakuzokhishwa ikhansela kungene yena ahlahle nje umhlonishwa lo ithamela ngozi kahlahle nje yonke into ingaye kahlahle kodwa-ke ayi kundima kwabo-ke lokho ugcina nje Sithombe yazi Sithombe uma ngathini iy'nselelo zokuphila ayifani izizukulwane soThabo Mbeki noMama uZuma sasinenselo yaso ngalesa sikhathi ngeke sizozwa ngabo-ke ngenselo thina tshaya manje sibhekene nazo cha ngeke sazi. Ngiyabonga
3: ikusasa lethu nosombe sefele.
2: Awumfana Sithombe wadlala kambushe wayiyeka nje choncwe. Ena Sithombe ayengeke angazi ukuthi ngiyatshinda ubekwa khona nje wenza into ezirayit lo bekwa khona ngangakuze uhubhe umasikandi kanjani mnganami. Ayi bo Sithombe ungahle sikhathi ubaba Sipho ngile Clement ngiyabonga-ke ngiphila nabalalelisi Sithombe. Yeah ngithi mina weSithombe ngiyacela mfowethu ayi ungangizwani ukuthi masingabalaleli kakhulu labantu abasikhombisa sebeyasikhombisa manje abaholi Sithombe ukuthi abanendaba nathi yabo uzwa naney'nkulumo zabo nje ukuthi abanendaba nathi labantu yabo. Kodwa-ke ngizocela laba abalandela lo mholi ogqamisa ngokusobala wena Sithombe ukuthi cha akasifuni uthanda labantu laba ukuthi osondele eduze kwakhe abokangibuzele ukuthi uyabathanda yini abantu base-South Africa nezwe lakhe kuphela-ke nje Sithombe ngiyabonga cho. Hayi ngiyakuthanda ibika lakho mnganami. Hayi Sithombe mfazijwedwe kulungile mkhulumbeni.
0: Libumbene-ke lona-ke ihora lokuqala ntambama ohlelweni-ke ikusasa lethu eminye-ke imbono-ke yomlaleli-ke leyo iza nje nge-WhatsApp line u-063 820 8448 iphalamende labantu ulithola kwizwi lomzamo.

0: kona kumsombloko inombolo ke sifonelana njengayo la u 0604807164 ohlelweni ke ikusasa lethu emsazweni wakhe izomzansi u 98.0fm sithizwa umehloko kale kwaloko ke lapha kwi WhatsApp line yethu u 0638204480 lungile ke njoba ke kusaka nje right ngeke ngibukeke ngapha ngiyabona ngala ke kulayini ngisanqobile ya uzothi ke ukhulunyisa ukungazi wena sithoma wena sithoma nasivimbela awulutho nginqobile ngapho cengweni sengila
1: ngibengelela mfukaxhonga cha mfethu singakhohlisana nje sikhohlisana ubuvila bukhona kuthina singabantu base South Africa futhi bumi ngenhla ngomgqibelo mfethu bengilapha eThekwini emakethe lapha emabhasini kule ndawo kade kugcwele amatenda lawo abantu bokufika abagundayo bengekho ngisho elilodi itende laphana nami nje bengifuna ukugunda ngigcine ngingagundanga ngathi nyukela lapha kwabanye engibaziwe lapha ngase ngehla lapha ngasenya opposite nasenandarenke lapha igenge ebeyigunda lapho yona leyo yokufika ibuyisize nabantu bajajilise namafoni bajajele amafoni iphinde wakhande namafoni nayo ayikho kahle kahle nje amatende nje okugunda abantu laphana emakethe awekho angibonanga ngisho elilodwa nje lo muntu omnyama ke selimile ukukhombisa ukuthi la bantu mawasithi nje abahambe ngampela kukhona esizokwenza mina angiyiboni le nto ngibona ezoqhubeka sibulalana nje sisodwa singabantu abamnyama ngoba nomona ukhona ngeke manje ngithi ngiyaka sithombe talk shop ngifike ngasitholi isinkwa afika ngiyalela ukuthi hayi welela lapha ngaphesheya ukuyobheka lapha isinkwa ngathi ikhona uthula nje ujike uphindele emuva ngoba yena ufuna uthenge kuyena kuphela hayi kuningi nje besizokufunda kulabo bantu bengangena nje abantu bePaul vele nje thina asifunde lutho lawo sizisizo la mampondo kuthi ama izulu zisuzelwa umqondo mina ngibona zisuzelwa umqondo nje ngoba ngempela phela ngempela ukuthi sikufunde kulabo abantu
0: right kwanda kule ndaba ekhulumisayo nemibono ngodabula uthini abantu bokufika ayingabuzwa ayingabhlanga ishabo ngabantu bavungama ngayo kodwa

0: abazi kancane kodwa ngithi ke bakhuluma ngoma social ills kuyacawa nohamba hamba uzubuye ukukhona kujije khona manje abasha abaningi kakhulu la egamekweni ingane 13 minutes to 2 o'clock emsazweni izilomzansi bonga imkhize ikusasa lethu cha ngibuka le ndaba yabafana yokungatholi ke la ivisa kanti ikhulu zenzane ngeke thule maku umuntu omnyama ofanele alungise lomhlola kumanje khalo ngabantu bokufika abenze okungalungile kulelizwe uhulumeni ophethe wabantu abamnyama bahluye ukuphatha singogombela kwesethu isiso sabantu abampisholo ngiyabonga ngilawutho ngathi uJabulani kaShando uthena sonke shayimamba nethimba lakho ikusasa lethu sonke shayimamba nethimba lakho ange kambe funja ngibingelele emini bebade olwami nje gambush abokufika bakhala ngohulumeni kakhongolosa bathi thule du akasho lutho ngabo behlukumezekile maybe benza ideal ngoba uma bengazilutho ngabuya baqonda straight athi kubo nani ngitshelile ukuthi niza lapha kwele ngabantu noma naveli nathwala nje amakhanda neza lapha please stop guys alright adushandu ke ake ngumjombe lapha ya right kodwa ukukhala ngawe ke nawe le yokuthela labo ufika bakhala ngayo ngalandla bakhala ngayo phila mkhize ikusasa lethu sithombe ngiyabingelohlelweni emini bebade kungumsamloko sithombe sengabahlali ba South Africa ake sibumbane ake siyeke ukubekana kamabala ubani abantu bokufika abahambe uthi nje ubani abantu bokufika abahambe nje kwaphela sophila ngaphandle kwawo sophila ngaphandle kwabo sasivele siphila bengekho angazi ke umuntu uma ebakhulumela kukhona yini akakuzuzayo kubona abahambe beyogundana le ngakubo kwenziwe uhlelo olusha abazongena ngalo hayi indaba yopotsho abangena ngabo ngiyabonga sithombe kodwa khabazela phela azi uthi nomunye ugwema nale ndawana ethi what is your plan yini oyicabangayo ngale nje kokuthi ke uba nabahambe noma bangahambe kuzoba njani kodwa nje yabo ngoba ngithole ngathi abanye basigijima ngehistory impela ukuthi sasivele siyaphambili manje angithi abanye bebesho nje abathi siyaphambili manje sasabuka emuva isopho likaphaka kwabawudlaya ikusasa lethu 23 msakazi ngibingelele emsakazweni ngomsamluko emini bebade nelanga liphumile lana eThekwini msakazi kazi kuzokwenzakalani ngekusasa likalona obekade ke engusihlalo NFP eKZN umama uMbali Shinga njengoba kiqembu selimkhombe eza ngayo angisigxeke isinqumo saleli qembu ngoba wabonisa ukuba uNdlovu kayiphikiswa waphambana nesiphakamiso seqembu sekusezandleni zenkantolo mina angimkhali uzenzele akakhalelo khalela uzumekile ngibonge umsakazi sipho ra stadium le Mayville udabuka ematatiyela ePaula ke la kwi Facebook page ke yalo ke uhlela
1: njalo ngomsombuko kuya kulehlalo ikusasa lethu nosithombe sesele
0: right ngehora lesibili sikhona ke indaba nohlobisile wakasho zezo siphakela zona ke zigcwele la ohlelweni ke ikusasa lethu ikusasa lethu sabona
2: Sambona sifaka kanboshini yakhe.
0: Siphelile njani nena?
2: Hayi siyancane nathi sikhona. Ngikukhuluma nathi ayina.
0: Yes, see ya.
2: Yebo. Ngoba wakhuluma ngesayithe ke
0: Angazi lapha we Masiya ukuthi nenzani lapho nocingo lwakho. Awuthi uzama uliphatha njengocingo lingaphathi wena.
2: Yebo.
0: Lapha. Yes.
2: Yebo. Ube wakhuluma nge-DA ukuthi ulinodaba lwephalaphala ukuthi ingabe ishaye emuva ishaye phambili. Okokuqala nje mfoka babu uGambushe angase ngizwe uHelen Zwide ebalwa naye kuthiwe yogogo ufunani okusemdala kodwa kumalida aneminyaka elingana nekaHelen Zwide. Ukuningi siza ependa kuthiwa sebebadala bayohlala ebhala kuno 75 years cabanga ukuthi inqwaba amaleda ansundu aye no-7 years kuthiwa thina si-retire sino-65-60 laba bepolitiki bona indaba bengaa kodwa angiyizwa leyo nto kulaba bezinye iy'nhlanga besho ukuthi umuntu usebhugile engathi isetshenziswa kakhulu kuyibala elifundo kuphela. Ngikaze ngiyizwe isetshenziswa kwezinye iy'nhlanga futhi khona namanye amalida akwezinye iy'nhlanga asemadala. Ngoba nalowo naye engeke igama lakhe libale ukuthi kufaneka abe upresident we-FF plus naye mdala. Kodwa ngakuzwa kuthiwa hhayi mdala angayohlala ekhaya
0: kuzokulekelela ngani wena phela kusho kahle kahle kutholwa kutholwani lana ekushoni kona lokho
2: bengimane nje ngiyijulisa nje lapho ukuthi singabuye singabehle endleleni esibheka ngayo.
0: Oh, mina
2: kanamba mina ngazwe lokho ngikusho kodwa ngiyakunothisa ukuthi baningi abantu abekade bekukhala ngako kodwa manje sebethula basakhala la. Kulolu kwephalaphala ne-DA, number one, i-DA iyaphumela obala, yathi yona osomabhizinisi bathe ayiprotect uRamaphosa emva kukaloli athethe esiphuma kulona ngoba bamprotect njengokusho kwabo kwakhe uHelen Zille bakwazi ukungena kuhulumeni. Maybe uRamaphosa imishini yakhe useyenzile mhlambe usezoyiqeda mhlambe sebemdinga kancane angazi kodwa i-DA ngiyibona ihose
0: bamprotesta ngani
2: cabanga ukuthi ingakhumbula inkulumo kaHelen Zille uMasithombe ethi uRamaphosa ngisho inkantolo ingamthole nekala bazomuvikela. Ngikumele sihlangalaleni wakusho lokho
0: wathi bengithi uthi bam protect yabe sengichecka nami ukuthi
2: bam protect ngoba uzokhumbula ukuthi before kuyiwe okhethweni i-DA yayiphambili ekutheni udaba lwephalaphala kumele sicace ukuthi luhamba kanjani. Waze uHelen Zille wathi bazoyofaka ngisho icala kwi-FBI ukuthi ayi-investigate ukuthi le mali iyivelaphi. Kodwa emva kokuba sebeney'vumelwano zokusebenzisana bakuyekela konke lokho abaphindange lo daba baluqhubeza ababange besakuhlesaya futhi ukuyomrekhosa ukuyovula icala nakwi-FBI ukuthi ayiqhubeki i-investigate yabona. So ngingasho ngithi bami uprotect ngoba lolu daba babe sebelufaka ngaphansi uka-captain. Kodwa njengamanje sebebuke sebefuna futhi ukuzenza abantu engazi ukuthi balwela ubulungiswa okuyinto e-wrong. I-DA iwosomathuba nayo ilwela iy'khundla njengomanye amaqembu
0: njengamanyeilwela isikhundla sani ke this time ilwela isikhundla sani mayithi usihlalo angaveli kwi-ANC ilwela isikhundla sani.
2: I-point yami enkosithombe isekutheni babelwela nabo ukuthi njengoba manje sebeku-government then yonke into seyi-right into ababekade beyifuna sebeyitholile.
0: Kusho ukuthini wena uma i-TDA ayimfuni usihlalo waleli komiti kube umuntu ophuma kwi-ANC?
2: Loko vele kuyisinqumo esihle ukuze i-process yonke ihambe kahle ingabi nayo kungabi khona umuntu ozoba ney'khalo futhi kungabi khona umuntu ozoprotectwa bayekele ukuprotect umthetho baprotect umuntu. So lokho kuzoba isinqumo esihle uma kuzogcina kwenzekile lokho.
0: Kulungile, sibonga kakhulu ke mase. Sikhuluma wena umcabango wakho nawe uhlelo yikusasa lethu mbono womlaleli bephawula ngazo ngendaba kezahlukahlukene sixoxa ke nje samthatha omnye ugcina ke ngapha eminye imiyalezo zobe ngihambe ngibheka ke nakhona nje sizongena ke sigabeni ke sokugcina ke salo ke uhlelo ikusasa lethu saba
3: sabona Kambosha
0: uyaphe
3: yaphela futhi yazi Kambosha mine ware yazi komfortezi kusebenzile emuva kona sasa corona asengibuka le ebhola kothi ukuthi atizimafika abantu beyodlala nge-Mexico kothi ohlangana amazwe aminangakale sekugesike ngoba kuthole sipho esinaidiyaegeneslima ibuke ekhongo nasengangola sasikhona kuthiwa siyabhebhetheka impela sinzima lesipho ngoba sona sinzima kakhulu kune-corona ngoba ingubo nje yomuntu nje okade enaso futhi awuthi ngisho ukuyithinta kothi le nto futhi manje.

0: abikho umuntu ozositshena nje ukuthi uyakhankasa ulungisele ukhetho ufuna simvotele. Ifoto abayifake lapha eParliament ukuthi kukhishwe abantu bokufika. Asenzi lutho bengaphumanga abantu bokufika laba badlima imisebenzi, ama-drugs, bethathwa ama-companies amakhulu nge-cheap labor. Ufa abantu eSouth Africa abatholwa babulali kuna millions angaziwe home affairs. This is very serious. Images. Angibonge. Dinwe ngiyafa.
1: Ngibingelela sesinosipho, ngibingelele nabalaleli. Hayi uthokoze kwale ngizwile ukuthi hayi ngathi ushapha singonyawo uthola amaphosta ngathi akakayikhulumi kahle le ndaba yephalaphala afuna ikhulume engangcolisizwe yena ngehlazo lakhe. Umbalula naye ngizwile ukuthi ngathi useshintshile futhi la kade ngibuka kusoleza ukuthi useshintshile ukuthi hayi abayeli kovikelwe lamaphosta laphayana. Kodwa engatsheli ukuthi ezobeka ilungu le ANC laphayana ekutheni libuhlalo laphayana kulele komite lophenya indaba yephalaphala engatsheli lokho. I-IFP angazi ukuthi iselikuphike yona ngoba phela yasho ekuqaleni ukuthi eyohambisana noramaphosta ayihambisani nomathuba yona. Kodwa ngibona mina osomathuba kuyiyona ngoba ingcamela ukuthi iyogwejwa nayo uramaphosa ngoba icabanga lesisu zayo. Kodwa we-IFP ngizwile-ke namhlanje ohlale e-GNU uyasebenza ethi engazuthi sekufanele manje i-IFP iphume lapha ku-GNU. Angazi ukuthi usebone noma mhlawumbe usebone le nto esasibatshela yona ukuthi ayikho le ndaba e-GNU anonim.
2: Sawubona Nosipho. Yazi kunevideo kade ngiyibuka lapha ya umuntu okufika ebaningi nje abantu bokufika base bacela uhulumeni eze kubona azokhuluma nabo ngoba manje bona beze ngeenkinga ezihlukene lapha bona babalekela izimpi la besuka khona. Engifuna ukwazi ukuthi lezi zimpi kanti ayipheli izimpi zabo ayisapheli sebezofela la ayisapheli izimpi zabo futhi mengoba kuwukuthi kuleyo ndawo yabo kunezimpi akhona amanye amazwe aseduzane angabalekela kuwona nokuthi azaze eze-South Africa abake bashayise ngomoya nkosi yami siphumule. Uyazi Nosipho umsebenzi mina ngawugcina nge-COVID ngaphalelwa umsebenzi nge-COVID-19 kodwa ngiwutholile kuloku ngoba abanye babo baxoshiwe ngiwutholile ngisebenza 3 days ukube kuthiwa bakhona ngaba ngiwutholi ngoba bebevimba yonke indawo.
3: Ngibingelele Nosipho. Kuma nonqimalo lana ndawona semount la kwa L. Cha Nosipho ibhlungu le yokuhlukunyezwa kwabantwana. Angazi isifo nje esiyishalisi. Lento kadingekho phambilini. Kodwa njengamanje uyabona ukuthi siyembethe izwe lonke. Angazi noma yini lena enza thina abantu. Umcabango wethu uduke kangaka umhlanhlathi ozubona ezintweni ozibona ukuthi ziyanyantisa singakhulu lokhu ngiyafisa ngamhlaphi isizwe ayi singake sizibheke nje sifisa sinjani masisizwe esinjengalesi. Ngiyabonga Nosipho.
4: Nosipho sawubona nabalaleli kushubile phesheya phakathi kwabelungu. Hayi kushubile America siyavuthwa iy'ngane zabelungu zivuthela bona abazali bazo. Kuthi kade sasinibuza ukuthi kungani nisonda abantu abamnyama. Phuma amaqiniso-ke manje ayaphuma abasenakucasha ngoba zila iy'ngane zithi ikhulumani iqiniso nathi nina yinini isizwe sakhethwa uNkulunkulu nini isizwe siphezulu kodwa uma sesibuka izinto sesilandela sibuka kahle akusinina isizwe simnyama and yonke into abayiyona bona belungu i-fake ngoba ngisho umuntu okuqala owadalwa emhlabeni umuntu omnyama e-Africa ngisho ilento izinto i-invention yezinto ey'ningi umuntu omnyama owayeqala bona bonke konke bayathatha bese bekwenza okwabo. Kushubile kubelungu iy'ngane zabo ziyavutha bevuthela abazali bakusokhulu-ke ngithi wena othi ngihlanganise ibhayibheli liyithina likhuluma exactly nabo bayalikhuluma bayayikhothi incwadi wena uma ucabanga ngani ukuthi kwakwenze njani abelungu baqhamuke bavele banifuhlele ngebhayibheli bese befake ujesu phambili ingoba babazi ukuthi khona sebekudidisile ebhayibhelini kubi impi phakathi kwabo-ke abelungu manje ngathi abamnyama. Ngiyabonga.

0: Sintanjengamanje. Sintanjengamanje. Sayilucingo ku 060 480 7164. 060 480 7164.
1: Bangubane asikubingelele ntambama, sibingelele bonke abalaleli bomsakazo wethu izwi lomzansi. Yonke indawo lana sithola sinikhona, la sinithola nikhona, siyanibingelela, sibonga futhi ukuthola ithuba lokukhulumisana nani. Bingelele ke futhi bonke abalaleli bohlelo lwethu esesiliphetha kahle ngokubuka izwi lenkosi. Konke kokuhle lishizwe laNkulunkulu kuvela kuye. Nezipho zonke ezinhle neziphelelayo zivela kuye. Namhlanje ke ngizothi nje kuwe, kuzo zonke izimo, ngazo zonke izikhathi, ncika kuye, ncika kuNkulunkulu, kuzo zonke izimo nangazo zonke izikhathi, ungayeki ukubambelela ukholwe uNkulunkulu. Awukuyiqiniso ke lokho esikhulumayo namuhla ukuthi impilo njengoba siyazi sonke, impilo nje isilethela izimo ezinhlobonhlobo ezingafaniyo. We face what we call many different situations, angefani, izimo ezingafani, ezinhle, ezimbi. Kwesesikhathi izimo ezididanayo ezingashiya sididekile singazi ukuthi yikona kuphi okufaneleyo. Kwesesikhathi sibhekane izimo ezibuhlungu la khona inhliziyo zethu, impilo zethu ziba seyinhlungwini nasebuhlungwini ngenxa yezimo. Kodwa khona futhi ezinye izimo ezikuletha noma zikushiya ungazi ukuthi yini okumele uyenze. Kodwa namuhla izwi engifisa ukukhuluma ngayo lisibizela ekutheni sihlale siqinile, sigcinile kuye, sazi ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo nguye izolo namuhla naphakade, akaguquki. That is why uKristu Jesu yena ethi ungumqalisi, ungumqalisi.

umsakazo laleli izwi lomzansi 98.0 FM. Impela unsizwa ngododawu, impela umphefumulo wayo, ungathi ke impela ke nje ungalala ke ngokuthula umgqumeni wayesho kahle ethi hayi sesikhona bafana, sesifikile, sesifikile ku-2026 khona into esobabonisa yona, abafana baseMexico. Ngomhla ka 11 ngine guarantee kuningi futhi esiyobabonisa khona. Ngicabanga ukuthi ke abantu abaningi bazojabulela noma bazoyithokozela yona ke impela ke imidlalo le yayo ke impela ke njena ke indebe yomhlaba isingathwe amazwe, impela ke amathathu, Canada neMelika. Kuzoshuba kakhulu. Ngizophinde ke ngaphambi ukuthi ke silivale uhlelo. Sophinde ke impela ke sikunike ukuthi ke ngabe ke izinto impela ke zimi kanjani. Masibuya nje ngala ngifuna ke sikhulume ke ngekhaba khaphe ezobe lapha, impela ke emlazi. Sibheke nje inhlelo zakhona no Mr. Manqoba, Mfuka Mkhisi.

0: umsakazo olalela izwi lomzansi 98.3 FM. So bheka abalaleli ke kulesi sikhathi ke samanje ku 0604807164. So phetha ke ngensizwa uMlinius, sibheke nje ukuthi ke bahleleni lapha kwi-academy kubantu ke abasha, kodwa okwamanje sibheke emakhaya. Sawubona.
1: Ngasekhaya, kunjani?
0: Ngiyaphila njani ba?
1: Uyazi ngiwakakini mina.
0: Ngakuphi mfowethu?
1: Lapha eGogovuma.
0: Hawu, umkhaya wami impela mfowethu, lapha eDabanga.
1: Yabo nje, ngithi uma ngabatshela nje abalaleli ukuthi how many minutes kusuka mhlambekini ekhaya uhamba ngenyawo.
0: Hawu, kuseduze kakhulu.
1: Okay, hayi, ngiyabona uyinakile ukuthi wangakithi. Inokhunjana khona lento lana lokhuzana mfo kaMthembu. Oh, uthokozana ukukhuluma naMthembu. Na ukuthi ngibona isikhathi singani. Khona lento le engifuna ikhishwe lapha kubakubukula kubadlali baseNingizimu Afrika. Angazi ubani ongahamba ongangihambisela umlayezo kubona.
0: Yeah.
1: Bana lento mangiyasense ukuthi bana lento yokuthi bazophuma ekuseni kweli cup. Ngiyafisa kube khona umuntu ozobakhipha kuleyo ngqondo yokuthi bazophuma ekuseni. Abanye abaningi babo bayodlala kodwa ezingqondweni zabo banayo lento vele siyoshawa lapha. Engicabanga ukuthi akusi umqondo omuhle le ukuthi niyomela izwi, niyomela izwe lenu kunyani, kodwa nihamba nengqondo yokuthi niyophuma ekuseni. Ngiyafisa kube khona umuntu ozobuya angikhulumele nabo ukuthi ke beyikhiphe le ngqondo yokuthi bayophuma ekuseni. Bese kuba ile ndaba kaTrump. UTrump kunempi lapha ekhona le elwayo. Kube kuthiwa mhlambe le World Cup yenzeka.

98.0 FM. What a beautiful Monday. Umungadika ukuphethe kabi noma kuyi blue Monday kwena. Haye eh awungene la uhlale nethezeke siligoqe kahle usuku lakho sibheke ema awene tokugcina. Yabona ke la ingoma ndiyakholethe ngipha amandla Nkosi. Ingoma ke oyizola phaya umthombo wokuphila bathi ke powerful Zulu gospel worship song ethi ke ngipha amandla Nkosi. Umthombo wokuphila ingoma ke oyiza njengamanje. Hayi ke ngiyathemba ukuthi nawe lapha ekhaya sizoqala kahle ke lohlelo namhlanje. Dinga ngathi ngawakhokha manje uhlelo nohlelo engiza nalo. Eh bakithi uphosi sinozipho, sinozipho. Uphwe ntombi, eh bakithi ngiyakubingelela ngokukhethekile. Usahlela ntombi, uhambo labesifazane. Ehe. Eh wesi sinozipho, cela ukusiza uhambo othe uyalikenza labantu besifazane. Eh la impela kade nisalidingide, aliqini, aliqini, aliqine. Baningi bangithinta la eceleni bathi sesiyafuna ukuya manje.

0: Akithi kule situation ka gogo mfana iyenziwa njani le ndaba lena? Ithi ayenze njani umuntu omdala bakithi kule sisimo esingaka? Nezwi lakhe lingasazwakali, what can she do ukuze ezokwazi ukuthola ukuphumula kosiyama ukuphumula emoyeni? Owakobani umuntu ona 65 years okhala imini nobusuku? Hey, abanje ezinye izinto njengadungizwa ngihlale yangoma ethi ngipha amandla kosi bengimane ngikhombisa ukuthi ezinye izinto zidinga nje amandla before kungena esitudio ngoba beli idinga amandla le nto. Idinga amandla. Asithintane-ke sithanda zama ukuthi siyibuyise le ndaba the best way angenza ngayo ukuthi-ke alisolve lolu daba naye athole ukuphumula without ukuthi a-offende anyone, kungaxatshana kunganyuka kuye phezulu kunalokhu kuyikona njengamanje. Angathini bakithi umuntu omdala, siyibheke macala onke from umfana noma engasachazanga ukuthi uphuma wakhe, noma ngisazoyifunda kahle ukuthi umama wenzakalani. Oh, umama wadlula emhlabeni, umama umfana. Umama akasekho, undodakazi wakhe akasekho. Okay, lokho kunothi ukuthi umama akasekho. Umfana umzukulu washiwa undodakazi wakhe. Umama akasekho, wamshiya ukuthi uyena osefana nomzali kini. Kusituation ekanje bakithi kuthiwani? Ngisizeni bakithi 0604807164 inamba oshaya kuyona leyo, noma uWhatsApp ka 0638208448 0638208448. Kule situation yomuntu omdala ithiwani?
1: Ngibona sisitete ngabalaleli ekhaya, nasizwa isitori sikasisi nakamama. Yabona-ke lezi zidoda akekho ngalungisa, kwanyela umama ngasakwazi ukuyilungisa, wayeka isikhathi sifanele ayilungise, but igotshwa semama. Ingane yakhe akazivela akayifundise hlobo, akaze akayifundise lutho. So sekulethi-ke mama eze ngingane zokuzisa intombazane ekhaya nayikhaya yasasa noma nemithetho. Hhayi, uma yena wakhambisa manje siqaka yena-ke le nto mama, ayisekho kubeli ukuthi ayilungise. Sibhekene naye abekho izilungisa mama, sidlala ngayo. Ngane yakhe amazi nokuthi kuyini, asifundise iy'ngane zethu. Ngiyazizaba ukukhulula, asingafuni ukuthanda iy'ngane gayo, singafuni ukuyithola iqiniso. Into engayisho nje nangamina ukuthi ayisekho into azoyenza ngoba le ndawo imdela, nefuthi imdela phambi kwayo into engazayo uyikwazi kwazithi yima isengasaka zenyezikulezilezi.
0: Ya, sisakasakazi ngiyakuza. Uthini futhi ngaphezulu? Uthi nami ngiyayivuma inkulu kakhulu le nyanga. Uthi-ke my boy wazalwa ngayo le nyanga. Oh, ngiyakuza wesiswethu, ngiyakuza sithana sami. Hey, awe, ngiyakuzwa sisi, ngiyakuzwa, yazi ngiyakuzwa. Futhi nje wavelwa ngiqeda amandla kakhulu-ke uma usuthi nje konakala ngendlela obona ngayo. Ake size uthi omunye uzothini. Kodwa ngiyabona nami wesiswethu ukuthi hhayi, kwahamba kakhulu nkosi yami. Uthi la mamdodo nomlaleli ekhaya, ayikho into ezosiza ugogo. Akathonga isitofu namabhodwe akhe apheke yedwa, nabo uboy no-girlfriend bapheke bodwa, akukho okunye ngoba-ke uthi no-65 useyahola vele impesheni, ngeke ahlule ukuzondla ngempesheni yakhe. Nalana ngoba uboy uyasebenza, ngeke bahlule ukuzondla. Kushuma ngankazi e-Waterloo. Ngiyakuzwa makankazi akaphume ibhodwe manje, usho njalo sithandwa sami ukuthi akaphume lakhe. Hey, bakithi 0604807164 umsakazizwe, sawubona.
2: Sawubona tata.
0: Sawubona.
2: Unjani?
0: Ngiyaphila.

0: 그러면 한 거죠.
1: 에헤.
0: 언제부터 울었던 정말 아름다워.
1: 이야,
0: 여보, 이날로 코를 산다. 왜 웃으면 꼭 웜스톨은 주고 먹으면 주고 그래 삼만 그치 나를 고고 라이스 와 그래 원사인가 또 마주를 시스카사만 엔가가서 오무즈 오가바 너무 아까시에 너무 무즈 와 마루 왕빤 마가베고 오가 고고 무즈 아가하면 좀비 약해 아가하면 오고고 야호 오유 사람 좋은다 아가하면 좀비 약해 내가 뭐 살아 내가 살아 코 ngoba vele ngiwabenzayo bemfumezela ugogo ukuthi ashone benzela nokuthi ashone nokuthi ugogo futhi into eyenzile e-wrong ukuthi avumele ingane izonquna ukuthi intombazane la egcekeni la ukhona khona yena naye yabo konke lokho ku-wrong kodwa-ke siyasiyabhandisha siyalapha la mina nje okwami ngingumashane nje ukuthi mina ntombazane nesoka lakhe akahambe bawudlala bezohlala khona bobabili bedla ama-takeaway ngabadla ama-takeaway ugogo ngeke azaphe ngokuthi kuhambe bona bamshiye ngoba vele ngoba behlala naye abamsizi ngalutho kunokuthi bamsize bayamgcilaza uyagcilazeka ngoba ekhala ubuthungu nemini kuchaza ukuthi ushuthi vele abekho useful empilweni yakhe bayamhlukumeza uyahlukumezeka yabona ngani yami uyahlukumezeka bona nje abahambe bayitholele indawo yabo akhona ama-flesi aqashisa umfana wesebenza bahambe ukhuba uthando labo bashiye ugogo nkosi yabo uyakwenza lokho ungani uspoil kodwa manje kugcinele ukhohle ukuthi le nto izobackfise kuwena yabona manje abamshiye mina ngisho njalo nje ngokwami
1: cha
0: uze abe
1: ngiyabonga eyi bakithi kwaze kwanzima manje yabona nje ukungakhululeki ufike waphuma ekhaya ngibukeni nentothana zami ukwamukela ukuthi akashadwanga because bakithi yabona into engiyithanda kakhulu ngesitimela sothando into yiyona la esikufundisa yona esifundisa wonke umuntu into yiyona uyazamukela ukuthi uyiyona uyayizwa into yiyo uyazamukela ukuthi uyiyona wamukelile ukuthi hhayi abanye bashadoda mina angishadile wakwamukela lokho wahamba wayothola indawo wakha ngoba esebona ukuthi hayi sengizile kakhulu ngeke ngisakwazi ukuthi ngikhulisele izingane ekhaya wazakhela i-shelter nalapho uthini peace of mind ngaqanisa umuntu nabafuna ukushada bashadele bakwazi ukuletha omakoti kahle bangasho ukuthi usisuzala kakhulu ekhaya babelezinto abazozikhuluma this and that wahamba wayothola i-peace of mind usespacini sakhe minding her own business wakhulisile futhi abantwana bakhe bonke bahleli la behleli khona akekho ahleli naye manje wazosala nomzukulu nje umzukulu hey, babo wejesu ziyabona izilingo ngampela ngampela uyazibona niyilingo nkosiyami obhalile uthi wasisuthi ugogo uyanqena yini ukutshela umfana ukuthi kungcono bayoqasha kunokuthi-ke azohlala nentombi yakhe la from umayaya emlazi mina ngibona ngathi ugogo uyamsaba umfana ngibona ngathi uyamsaba ngibingele sisidodo ngokwami ukubuka nentombi yakhe inokungafundiseki kubo kwayo izoxova ikhaya nje kahle ugogo akayibikele abomndeni wakhe la kuzalwa khona ugogo eyi abashana bayasihlupha bo lezi ingane zoniwa yibona ogogo bazinika uthando kuze kweqe ayikho into angayenza manje sekungaphezu kwamandla kusho untuli uthi hayi bayahlupha abashana yo yo yo 0604807164 noma uthi-ke 0638208448 sawubona wesisi hhayi akabizi imndeni ney'hlobo bese kuyamtshela ukuthi akaphuma yoqasha kuze kube nokuthula ugogo engaphila ngempesheni yakhe athi ngidinga ukuthula emzini wami bengafuni akabakhiphe ngawo nangamaphoyisa ya eqinisweni nje lilonke bekumele umfana aphuma yoqasha akhululeke-ke nevila lakhe baye kukuhlukumeza umuntu osemdala kokunye-ke sekwavala induku namalungelo lawa khona angenhla umuntu omdala.

0: laga dalelo ukukhaliswa ingane. Siqalekiso leso kusho ku anonymous kaMash. Sawubona usezweni.
1: Ophakwana mhlawana.
0: Yebo sawubona.
1: Sesifana ngiyaluzo ta.
0: Ehe.
1: Introduction ikhona.
0: Ya.
1: Ithi introduction ugogo akukho lama social worker asebenzisana nawo. Abese thintana namaphoyisa athole i-protection order. Ukuze imali ephinde mfanele esondeke ekhaya. Amaphoyisa asebenza ngendlela yomthetho. Umuntu omdala ngapha kumhlekisa. Ngibona ngibona mhlawana.
0: Ngiyakuzwa, ngiyakuzwa.
1: Babu Ndlovu lokhuluma la.
0: Ngiyakuzwa.
1: Mhm. Akunzima ngempela umuntu omdala ahlukumezeke. Esekudisima so 65 years nami age engikuyona le.
0: Ah.
1: Nabo bazobuza kodwa ngiyabazama base banomthetho abaziyo ngekhathi ngibhekhaya khona kuphile kanje. Inhlonipho ibe khona umuntu omdala yena umuntu osuke yitho ngokukhulu. Uma uhlukumeza yena uyihlukumeza wena. Impilo yakho ngane emhlabeni. Ngiyabonga kemsakazi.
0: Hey, kusasa mina ngokuthi na 65 year uya understand impela into adlula kuyona. 0604807164
2: izwi sawubona. Ubona kodwa
0: njani? Siyaphila.
2: Ngiyaphila sisi. Bangena ngiyaluza udaba elingiphathala kabi. Ngicabanga ukuthi ugogo akaqala ubiza umndeni noma omama nje abahloniphayo phela ingane kuyenzeka kube khona ogogo abayihloniphayo nabomakhelwane beze bangenelele bayixoxe bakubingabe sengathi usiyadutshwa umfana.
0: Okay.
2: Kodwa makudlula lapho-ke siye ngaya-ke uma sehluleke lapho ugogo ayi aqhubeke indaba udaba luzolifike kuma-social worker. Ngiyabonga wena.
0: Ngiyakuzwa. So, so, so.
3: 0603824480 ngoba phela nesimantombazane sihlala nabantu ngoba siyazi ukuthi sifike sikude nasemakhaya. Mase sesuka ezohlala kogogo ukube kuthiwani kubo kwenzakalani ngekubantombazane. Ngoba phela kufanele noma ugogo enenkinga nabantombazane ba-report nakhona ukuthi kunenkinga ekanje. Ukuze kuba kantombazane bazi uthi umndeni wakhe wazi noma kantombazane ube wazi ukuthi uhleli laphaya. Abazi uhleli kanjani ngoba phela uma engalotsholiwe uhlalelene emzini womuntu ngoba kungcono ukuthi-ke emqashweni seriously kungcono usemqasho uze ukuhloniphaka kwakho umuntu wesifazane kuzokwenzakakala kanjani uma ngabe ezohlupha amande so early yabo. Uma ngabe nje ethinta umndeni wakhe athinta umndeni wakho ugogo amchazele inkinga abese ewufuna umndeni wakantombazane nawo ukuze inkinga ichazeleke yomibili le mndeni. Ngoba nowakamfana la umfana ezalwa khona kukephi kubo kakhe umfana ngoba phela kusiyiwa la ekhaya yabo uwendodakazi ikubo lakhe umfana nalo liyadingeka. Ubaba womfana ashaye umthetho endodanini yakhe ngoba umthetho kufanele ngabe ufuna ikubo umfana hhayi ukuthi ayohlukumeza ugogo. Amantombazane ahlala ekhaya konini isikhathi esiningi ngoba wona amantombazane kodwa nje umfana uyalifunika ikhaya lakhe ngqo.
0: Okay, ngiyakuzwa. Eyi, uthi uyabona ukuthi usehlele uzinzile kodwa la hheyi hhayi ngazi kodwa uma esehlele eseletha lo muntu ayi kuzwakale ngathi uzize ngampela. Ungabhala ungarekhodi ungenza konke okwamanje sisala yincingweni 0604807164 umsangazizi lo mzansi ku-98.0 FM. Yabona nje sigiji hhayi asifoni-ke ngalapho wenzenjani uganga manje silaphaya ku 0638208448 la siyirekhoda noma sibhale khona othi-ke inombolo inombolo yakho uma igcina ngoba banenombolo engihluphayo 576 576 awukwazi ukwenza kanje sifona ku 0604807164. iyana nambole kusifuna kiyo na lezo 06 0480

0: Ukuze nginoma umfana.
1: Iya.
0: Babehlala khona emaflethi.
1: Okay.
0: Hayi. Ngibuze ukuthi mina how. Wentana nami izukulu wami. Manje akahambi indlela kanti ingani the uyasebenza.
1: Iya.
0: Hayi. Ucelile u-extendile ilive emsebenzini ngo-2 weeks.
1: Ayibo.
0: Eyi. Umephume emsebenzini lo mzukulu. Uyaphuma lo uyamphelezela ngamaphijana noma ngedawuni.
1: So ngizwe. Hayi nginabileke
0: manje. Ahambe laphayana kuze kufike i-taxi. Agibele abuye noma ngabe uhamba ngo-10 emini.
1: Yeah.
0: Namadawuni namaphijama abuye azongezele ekamelweni lo mzukulu outside building. Ayivamele khona uyophuma ngoba eselambile.
1: Mm-hmm.
0: Azobheka ukuthi kudliwani la endlini. Ngithi nje angifuni ukukhathazeka ngithule engathi angikho.
1: Hayi
0: bukele. Angizazi.
1: Waphela u-2 weeks wahamba noma kwenzakalani ufuna ukuzwa lapho?
0: Mahamba phela. Ngiyabuza kumzukulu ukuthi ayibo, akasahambi hayi cha ahambeke. Hayi. Ngo-December futhi athananga intombazane.
1: Mhm. Eh, so ngizwa. Hayi walingwa kampela ka wena. Owuvivinywa.
0: Yebo. Ifike ihlale la ngitshela umzukulu ukuthi intanama ngithanda yenziwa lento la ekhaya. Nami yenza laphayana ngoba nami ihlalele emafletini noma wakho.
1: Yebo.
0: Uma ngiphuma mina ngenkonzeni, ngiyasala mina lana. Athi hayi gogo, siyayi-appreciate-a nenkonzo yakho nento yakho yenzayo yokukhonza. Thina ayi asizi leyo nto. Ngithi okay. Uhanjiwe kuye emabhishi nodadewethu. Abanye mina nokhazini bengani ngadadewethu akasekho udadewethu. Hanje kuyohlala lapho angazi kwakwenziwa kuhlalwe khona kuthiwa le ntombazane yayifake yini lokho nje ney'ncwene.
1: Hayi, ngizokushaya wena. Hayi, hayi, weyabo wathetha.
0: Kuthiwa nje zibhushuzela ngaphandle izinqa.
1: Hayi wena.
0: Hayi. Ngihlaleleke mina ngoba ngihambi nezinto bahambeke bonke. Ngana bahamba nabo nomfana wami akayihambile lezi zinto. Ngihlalele lapho ekamereni yakhe. Naye uyayiphuzela ngimazi noma ephuzile noma engaphuzile angimazi ngoba ngifuni nokubabona nje uma benza lezi zinto eza. Bayayivalela bongena ngoba sengilele bazondla. Bengabafuni ngibabone.
1: Ayibo.
0: Ngathi umuntu angathi anginayo indoda engivuka ngiyoyivulela egeyithini noma la emnyango endlini. Ngilalela ngedwa ngaphakathi bona bangaphandle. Ngathi umuntu unokhiye wakhe. Ulahlile ukhiye wakhe uzowufika noma yibonele.
1: Imake basakhona namanje noma kwakuyileso sikhathi?
0: Cha. Wahamba phela nakhona wayehlala ngempela wahlala. After that ngathi mina lalela wemntanami.
1: Ya.
0: Asiyenzi leyo nto la ekhaya. Uma wakho awukazi umbone uma wakho ke uza nomfana la ekhaya.
1: Ehe, ehe.
0: Ngathi ngicela igcibe ngci leyo nto le ukwenzeka.
1: Yebo, Nkosi yami.
0: Ngathi ngicela igcibe ngci leyo nto ukwenzeka. Ngoba phela kuqala wathi uze ngoba ezongcwaba uma wakho. Uma esebuya futhi njalo nje kuthiwa uma sekuzoba ikhisimusi ngathi umntana ungakhohlwa njalo. Kude intombazane ayizila ekhaya.
1: Ehe, ehe.
0: Mayidla iyadla izintsha ingayibhezi ibeke kunoshinki osemnyange siwashela kuwona.
1: Abi.
0: Leli sola lakhe uma lifika mvele emsebenzini nezintsha mhlambe u-Tupperware.
1: Zonke ngizwe.
0: Uma sesibonile iyesishuthela ngemuva.
1: Laphi?
0: Ngaphandle kunegethi elingemuva esilikhiyayo eliphumela kamakhelwane avule ngikhona asibeke khona. Ngathola i-Tupperware isibonile khona iseplastikini.
1: Aw, Jesu, hayi bakithi.
0: Nganquma ugwa yathi.
1: Hayi.
0: Ngathi angifune intombazane ayiphindanga ke yeza ukuthi ngathi niyobonana lanibonana khona
1: ayi lani.

0: Wagiti.
1: I could have that, yes.
0: My wife is well alone.
1: Who comes away alone? Umawaki, I was sick. Good and good, I know my watch is a kind egg. You said a man is a day tender. You see, look, Amber, I got hand. But the two changes, you know, the damn bed, I mean. Now, the man in my work, a guy's a burning shop. Ito bazani la ikai.
0: Ya soni pingani yako.
1: Ngobiyazi kuliso yini na yena kakulifanga yini. Nikunele kubaba wake. Ya babu wake ayuma wake. Babu wake uwe street na. Angazi kota pela nyenye shutuwa street nga baba bebaya. Nani ito bazani beya kuna na payani.
0: Ay, si bongu so atinye hambile goti.
1: Yebo. Kodwa nje into ecishifane le. Nalo okhulumayo ucakekile idala naye usukulu naye uma wakhe
0: akasemani iyafana iyafana ngampela.
1: Yebo, hayi manje kodwa uyangihlonipha uma kade ngidle ngibone sengilele neplate. Uma ngikade ngidle ngiyalunga uze sengiqedile yena ngiphophisa
0: isihambo. Umzukulu wakho bandle unako ukuhlonipha yena.
1: Uyangihlonipha futhi uyabona nje uwe-disciplined nangumuntu. Nangumuntu. Ngoba ngamthela ukuthi angimfuni. Ngathi hayi ukuthi angimfuni, angiyithandi le nto eyiningi ukuthi nizohlala le mpilo enihlalayo la. Kuthiwe nje kunina ngempela ngempela.
0: Ayi iyafana le ndaba ngiyayizwa, ihluke nje iminyaka kuphela.
1: Yebo. Hayi, akakhulume nje nekani. Yebo, akakhulume nomzukulu ezi ukuthi umzukulu le nto uyithatha kanjani. Ngathi angifuni ukukhuluma nentombazane yakho umntwana wami ngoba kuzobe ngathi angiyifuni. Cha, anginandaba nayo. Kodwa into engayifuni yilento eniyenzayo kuphela. Ngathi ngikhuluma nawe, wena wenzobona ukuthi uyibeka kanjani esithandweni sakho le ndaba.
0: Hayi. Xoxani nobabili.
1: Yebo.
0: Right. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Thank you so much for sharing, yes.
1: Okay.
0: Yazi ngamthanda Nkosi yami ngokushara lolu daba. Yazi ngazi ngamthanda ngoba lolu daba xoxa liyafaka ncamashini nalolu lubeke la etafeni. Ncamashi kuhluke nje iminyaka ukuthi lo lubekile una 65 lo kanti umama uthe una 72. Kodwa luyafana incamashi amadodakazi omabili awasekho ashiya ingane zabafana abazukulu ibona labazukulu abalethi ay mase ehamba ngo-distilling oh sukanini madod we kodwa kwathi ngathi ngiyabona ukuthi seyangapha nangapha ziyangapha nangapha esebhekile ugogo wethu. Hey wenglozi kahle kahle thini ntoma inje. Hey ngiyekeni ngiyekeni. Yabo manje ngikhexe ngibambo ngezantsi ngoba uqala ukungisinda uyawake straight away manje ake ngibheke nangapha kwababhalile nama VN sengizobheka kuma VN ke manje zithandwa zami ngiyowaqalaza uthi sawubona sisidodo. Ayihluphi nje lento ugogo kangazi nje ahlupheke bakithe emdala okufunayo ukuthi nje ihlongwandlebe la hey koni kabalishila ngazi bafayekilifunde la imsakazayo ukuthi aliphume kunegamalishilo bakithi khona yabo ngicela uyifunde kwezakho ngicene ukulibiza lonke khona iphathi eqalayo la iqaleni besithi bishi uzobona ukuthi liphi ke lo gama kodwa kunephathe eqala ekuqaleni awabakithi ngicela wena ofonayo ku WhatsApp ungafoni u WhatsApp njengawonke umuntu masifona sifona ka 0604807164 ngoba awubambeka uzwakala noma ngakubamba ayiphumeli la emsakazweni. Imino wakho udodo ngiyacela Nkosi yami fona ka 0604807164 phela imshini leni ayifani nocingo luphethe yabo ixhunga ngendlela yayo ke yabona abafana base njengoba uzakuthiwa kune-technical team nje kusuke kushiwo iy'nto ey'.

0: njalo ukuthi banendlela abenza ngayo izinto ukuthi ziphumele kahle emsakazweni. So ucingo lokushaya lulodo elama WhatsApp lulodo indlela abaxakazise ngayo nami bakithi ngeke ngazi ukuthi mase kufanele liphumele emoyeni kwenziwa kanjani, ngingafani ngibabize. Kanti abekho ehe bangena nje emini, mina ngisebusuku. Yiyo nje le ngibambili phela, ngisabathe ngiyafunda nawe ngiyafona. Kanti uma angikuzibi inhlobo kuye kunye kuyangiphoqa ukuthi ngilidrop ngoba uphazamisa le esengisuke ngiyenza ngapho. Akuyona inhloso yami. Izinto zime ngayo lapha kwami bakithi. Uyayibona indaba? Uthi ke la I'm sure ulibambile leligama nje ngithe kunobishi, then eqaleni kunendlela eliqala ngayo aliphume liphele ekhaya lagogo liyohlupha lekude. Abezwa laba, ngiyabonga sisidodo, kusho uSandile uyena obebhala. Ayi Sandile uze ngenge wayigijima wayishawa ebeke eceleni. Kubuhlungu impela engikuzwayo, ugogo kapheke yedwa, ngivumelana nomama ophumula. Ayi azizwe iy'ngane khona-ke khona engizomxosha nami. Uyazibekithi angiboni kahle ubhala yini. Uthi khona engizomxosha nami, wafundiswa konke kodwa akayivila. Ngiyamsaba usenqena ngisho ugezake lapho una 25 akanangane, uhlala efonini, waphasa kahle ugrade 12 akafuni ukufunda. Ha usebenza, angazi ngizomthini. Hayi ngeke mphuca ifoni nje, baziyaqala ake siqale nje simphuca ifoni. Nami nje ngiqala ukukhathazake. Uyasho ukuthi uphase kahle ugrade 12 aka apply phela? Ngeke nami ngiza ake simbekele ifoni noma isonto elilodwa nje, ifoni sike simphathele isonto elilodwa nje, 5 days. Ngibingelele mamdodo. Hayi kanti kungenzeka ingane ishintshe kade uyifundise kahle. Ugogo nje akabikele iy'ngane zakhe ngoba zikhona zimkhipha hamba yokuqasha. Eyi bakithi, yaye ngiphuzuke leli. Kuyenzeka ingane ishintshe uyikhulise kahle. Futhi hhayi bowuhamba kahle impela, udonsa kahle naye, kodwa kuqiqi ivele ijikele. Ake sizwe ababhalayo aba-record out button. 5:10 umsakazi izilo mzansi ku-98.0 FM. Hleli noThandeka, ngingudodo ngwangongoma isibongo, kuhlezi kuyintokozo ukuba la ngalesi sikhathi. Njalo ngomsombuluko kuyakephi kuya kulwesini. Ake sibambe nake ama-VN sizwe ukuthi bathini.
1: Ndimlalela nibingelela ilula into ebuhlungu yona, kodwa ilula ikwakhe uLokhuzana into emindala lapha, so akazoshayela umthetho emzini wakhe. Noma ngabe kuyingane yakhe, angiphathi-ke nje kumzukulu. Untomendala usayihola i-old age grant. Yes, old age grant usayihola. Akaphume, akamkhiphi umzukulu, aphume ayoqasha noma ayothenga umuzi nomuntu wakhe. Whatever nje abazoyenza, abaphume bamshiye nje in peace untombendala. If umzukulu engayizwisisi leyo nto, akahamba emaphoyiseni ayomenzela iLokhuzana e-court, ayenza i-demand letter, abesenqanyuka atshela ukuthi unesikhathi esingakanani ehleli la. Uma kuthi kushaya leso sikhathi esahleli la, bayamkhipha. Uyabona ukuthi futhi uyajeza ngendlela ezojeza ngayo, cause akwazi ukuthi intombi endala ingaphuma emzini wayo iphunyiswa umzukulu. Noma ngabe kuthiwa ingane yakhe, no, it's totally wrong. Abaphume uzoze ame nenhliziyo umuntu omdala ngesima ngasapho.
2: Sawubona sisinosi Nosipho Madlandu onalo ukhuluma. Sisinosi, mina ngokwami endlela engibona ngayo uba vele ucindezelekile, angayikhulume le nto. Uyithi noma yenzeka kodwa-ke useyikhulumile, wakungayikhulumi kwakhe vele kuyefana ngoba vela akukho ukuhlala kahle. Akayisho nje leyo nto, amtshela ukuthi loku kwenzayo tanga umntanama angikuboni ku-right. Angikuboni ku-right, mina akungiphethe kahle. Angisho ukuthi ngithi ngiyeke, kodwa nje akusiyona inqubomgomo yale ekhaya le. nanjalo wenza.

0: akushintshi ukwenza, akukhulume nje, ahluleke ekhulumele emva kwalowo abesebikela hlambda ihlobo zakhe, akwazi ukuthi emoyeni akhululeke. Ngoba vele noma ngakusho vele ngeke ngoba vele uzohlukumezeka, uhlukumezekile vele, noma ngangakusho vele uhlukumezekile. Yibona sisimuse indlela engibona ngayo ukuthi ingcono into uyikhulume, ukhulume ukuthi uma ngabe yenzeka uyikhulumele, ngoba kuvela noma ngathi utshele omunye ungayikhulumile kuzombuza ukuthi kodwa wona usuke wakhuluma thoda akaze aze akhulume. Akamtshele nje umntana umntanakho ukuthi hayi umntwana loku okwenzayo akusiyona indlela ongenza ngayo. Kuyasike uma benza nezinto nokudla lokho benze bemnika edle izinto angahambisani naso. Ngiyacabanga ukuze njalo hlambe uNkulunkulu wakhe, hlambe ngathi ukwele, hlambe noma kwenzeka kodwa ngabe sekwenzela phezu kwenkani ukuvela kahlungi ibhakananda akamfuni kwakhona. Ngiyabonga sisinosini.
1: Mamdodo, niyaphila. Umzukulu lo, umzukulu kamagwala lo, lapha kwamaphumulo emthandeni ezibandleni isigodi. Eyi, wazi wathwala kanzima ugogo, eyi bathwele kanzima ugogo, yonke indawo ngitshele mina. Yabo nje labo mama bakhulile, yonke indawo bathwele kanzima, yikho ukuthi bayakwazi ukubekezela abanye babo. Abanye babo baze begule kuze kundelele ukuthi bedlule emhlabeni, yiyo lento yokubekezela, njalo yini abazukulu. Isikhathi esiningi nje abazukulu inkinga. Akube abantwana babo babo ogogo abazukulu, esibathwese kanzima ogogo bethu. Labantu basikhulisile kanzima, bekhulisa thina abazali bethu, abanye babo bengabazi nanokuthi bakephi. Yithi kodwa futhi manje sibacindezela ukuthi sibayise phansi egodini. Eyi, uyabona nje umama Dodo, umama lo bengiyibuka mina ngeyami nje indlela ukuthi yikho ukuthi ehlise umoya kwamanje ezama ukuthi eqoqe imndeni both side, owakubo kwentombazane, owakubo kwakhe umfana lo mzukulu wakhe, mhlambe naye ke ukumama ukuthi bakhona abakubo ebabekele isimo ukuthi sikanje sikanje sikanje. Noma nakho nje lokho esikushoyo, noma lokho engikushoyo nje kuyistebhi siphezulu kakhulu, ngoba ngiyiboni nale nto izizifika nje mamithingini, ngoba kahle kahle umzukulu nje bekumele ethathe intombi yakhe, ngoba vele intombi kube yibona abahambayo beyokuqasha, ayikho nje enye edlula leyo. Akakwazi ugogo ukuthi emzini wakhe engathwala usizi kwakhe, noma ngabe kuthiwa-ke umuzi wendodakazi yakhe futhi-ke mhlambe kube kukanjalo. Anakhona stile alo umfana kumele yena kube ukuthi ubheki kubo, uma kungenjalo kumele umfana yena eyoqasha. Iyona ndlela leyo yokufunda ukwazi ukuyimela. Ubona sinamagenga amangaka nje abafana uthole ukuthi bahambe beyima nje emgwaqeni, umathaveni, kuphi kuphi. Yiyo lento ukuthi ukuyimela abakufundanga abantu. Abantu bahluka ngisho nawe wenza umsebenzi olula ngoba ukuyimela abakwazi, bahlezi besekiwe. Akaphume nje umfana oyimela nentombi yakhe bebona ukuthi bamisa kanjani bona, bebenuzelane bobabili, ngoba vele kushuthi naye umfana uyakuvumela lokho. Awukwazi ukuthi ungavumela ukuthi umuntu uma wakho uyena ophekayo wenza yonke into, kodwa wena uthi ulethe umuntu, kanti yini la ezokwenza ukuthi lo muntu edonseke amehle, edonseke ukuthi no ungamthathi ukuthi impela impela kube umakoti. Hayi no, hayi kunzima, siyabahlupha ogogo, siyabahlupha uyezwa. Futhi inkosi impela, hayi kunzima, bathole kanzima abantu besifazane eminyango. Ngiyabonga, ngiyabonga mamdodo ukhathulo wabadube emthandeni kwamaphumulo ezibandleni isigodi. Ngiyabonga,
2: ngiyabingelela sisidodo. Hayi, owami nje umbono ukuthi hhayi akahambe umsukulu, akahambe nje nentombi yakhe bayoqasha, asale nje ugogo ngephisi. Umkhulisile, uma semdala manje engasamphathi kahle ugogo, hhayi akahambe nje ayohlala emqashweni aphile impilo yakhe khona. Usho njalo nje umbono wami sisidodo, ngiyabonga.
3: Ngiyabonga sisidodo, ngicela anonymous. Umzukulu akathe, ugogo akatshela umzukulu wakho ukuthi intombazane awapheki, uma ephekile upheka ukudla okungisayotini kakuhle. Uyacela mhlawumbe ukuthi ke bebone ukuthi benza njani, mhlampe noma angabo

0: ntombazane akasafunde ngisho ukufunda ke manje udlala lezinto ezidliwayo manje akakwazi ukuthi angathi ma ngoba ngasho kwaseqele ngathi mina yabona lo mbhantsho ophekayo ngani yami uzokudla wena wena ngikukhulisanga kanje uzokudla wena lo mbhantsho ophekayo ngizama ukusho ukuthi ibhlungu lento into ufuna yenze nje uzakwethu njengoba sebeshilo ukuthi either uqoqa umndeni futhi imvamisa athina bogogo sineyinseke uzongawuqoqa umndeni webona uzophoxeka kanti mina nje mina ngizala intombi kamkhisi mina bengiqoqa umndeni bakho umndeni ningawuqoqa mina ngizala amadoda amadala angodli umuntu nje okunalokho umuntu uyangipha lokho angipha khona ngoba ngikhumbuthi nje ukuthi ngizokwenhla amadoda abadala abantu okufuna ngabasebe nemizi yabo mina ngizobuya ngishiya la ekhaya wangishiya ngokuthula funa ngihlale ngokuthula ngizama ukusho ukuthi-ke ntombazane cela nkulunkulu ubophe isifociyo usibophe uthi thixo ngicela ungisize ungikhombise indlela le ngane yendodakazi yakho kuthi uyashonelwa unina kumele behavior noma ngabe yashonelwa unina xoshe ixoshe ntombazane ixoshe indaba yokuqoqa imindeni yonke leyo nto into engenamsebenzi leyo ngoba kusasa bazokhuluma ngawo ngoba uwena nomndeni wakho waziyo ukuthi le ngane uyikhulise kanjani nomunini uyikhulise kanjani ngizama ukusho ukuthi-ke ngampela bomama yeyi ziyathandeka abazukulu bayathandeka uyabona lo kuye kucomplain umfana wami lo mncane athona ma uyazi ngendlela oyiyona kumina kodwa kusibanibani nje awufani nami ngize ngihleke abazukulu vele unkulunkulu wakwenza nje lokuthi abazukulu babe ngaphezu kwey'ngane zethu kodwa hhayi ukuthi enze into ayithanda never ever bayazi nje nabo bayazi nabo mina yikho kulezi ngane engisho 23 mhlawumbe nacabanga ukuthi nginamanga ngikhuluma uqiniso unkulunkulu uyazi nabazukulu abawu 23 mina isizukulwana ngase sithi nganani akhona yedwa mina owazalelwa la ekhaya nhlobo mina nje ngoba mina ngizange ize ngihlale emzini womuntu ungashadile manje nangizama ukusho ukuthi unkulunkulu akakusize ntombi bopha isifociya uzobona utshela uthixo uthi nkosi uyazi ukuthi ngiyayithanda ingane umntanami kodwa manje ngeke angazi ukuthi ingane setup noma ngabe kuthiwa kune-outbuilding noma kune-inbuilding noma kunjani ingane izolala egcekeni nomuntu wesifazane ngikhona hayibo wedodo uyabona ngane yami uyangidabula ngampela uma ukhuluma nje ukuthi umadlameni washeshe wahamba ngabe umezela yonke into ngizama ukusho-ke ukuthi-ke alikho elinye ikhambo emakhosikazi asibophe iy'fociya njengoba uyibona ayiphathe iy'bhamu nje idubula abantu zehla zenyuka ayisabi lutho mina owami owesine wathi eboshiwe engaboshelwe kwakubulala muntu-ke eboshiwe eboshelwe ukudakwa kwakhe abambe intombazane yakhe ngenkani afike amaphoyisa la ngathi nahaw sebekubambile amaphoyisa angiboka khona intombazane ngathi mina ngihamba ngengcobo omkhulu uyojeza ngoba phela kufuna la wazi ukuthi uma uphuza utshwane ungabuphuzeli ekhanda iphoyisa lake langibuke le ntombazane ngoba nje kufuna ukuthi ingane yazi kahle noma ingacomplain uyacomplain lo wesibili wena ulede awungithandi mina kanjani ngithi mina kufuna ngakuthanda njani ngibele nje ubuya ku-50 years ngibelethe hhayi unkulunkulu akasisize dodo akasisize alahle iy'nseka kuthina inseka lezo zona izinto ngiyabonga nilale kahle mase nilale nawe dodo mase uhambe kahle mntu kamadlameni
1: Oh ngiyabonga sithandwa sezulu ngesipikili oshayelelayo thank you once again 27 minutes after 10 umsakazi izilomzansi ku98.0fm sengihambe kakhulu lapha kuma-vn ngiyabuyela engcingweni ngiyazithanda yazi bakithi angive nginithanda ngoba nibuya nizoshaya nesipikili ngaphezulu nibonise nabasakwenza ngiyacabanga ukuthi-ke la sesikhulisa ikhaya uma ngabe kukhona okwenzayo bakithi lokwenziwa umzukulu mhlampe okipitile ekhaya nentombi hhayi bakithi msani ukwenza akulungile futhi kubaphatha kabi abantu abadala ningakwenzi akulungile mokade nje usacabanga ukuphuma phuma ngampela hambe yoqasha uma kuthiwa uyasebenza then ufike ekhaya kujatshulwe uphinde ubashiye bejabule ayikho into ebuhlungu njengokukhalisa umuntu omdala

ala njalo ehlale ehlukumezekile. Siyabonga nje iyale siyithola la ngaphakathi kumsakazi izidomzansi ku 98.0 FM. Bazukulu bayanikeza uthando, ngiyavuma, kodwa phela anabo abalibuyisele back loluthando kubo gogo. Ungayenza into ezophatha ugogo kabi. Uyazi mina nginalento yokuthi angisho ukuthi kunjalo, futhi kulaba abasanabazali ogogo omama siyanibongela kakhulu. Ningafani nathi, asena gogo asena ma sena lutho. Uma usanabo nje labo bantu, bazise kakhulu, more especially uma ngabe umfana ekhaya. Sikubona ngalesikhathi usakhula ukuthi ha uyakwazi ukunayekela umama, uyakwazi ukunayekela ubaba. I remember at one stage uma ngabe ukhulisa ingane umfana umama noma ugogo, khona isikhathi lafanele uyithume khona, kuyalinganisa uyithume khona noma ngabe kuthiwa izokwenza into ekungeyona loyishilo, mhlawumbe ibe yimbi, kodwa lapho sokuyiqeqeshela ukuthi ngani umfana, umuntu wesifazane uyanakekelwa. Funa uqale ngami, nguma wakho noma ngugogo wakho ukunayekela, khona uzokwazi ukunayekela nomuntu wesifazane oyomthola empilweni yakho. Uyayizwa lona? Singavumeli ukuthi kunemisebenzi yamantombazane, kunemisebenzi yamadoda, ngoba leyo ibenza bangabe sakwazi ukunakekela ophathini babo. Okuyibize nje ngolunye usuku ingane yakhe umfana, uthi ngaze ngoma ngifuna itiye ke manje noma ikofi, umcele nje uthi ngicela ungenzele, yabo, akulethele la ukhona. The fact ukuthi uhambile wayoplaka amanzi, wayidonsa inkomishi, wacubungunya ukuthi konje ugogo noma uma uliphuza kanjani, ulithanda linjani itiye lakhe, yizo leyo nto. Awulwi nani nengane, ulwa ne-mindset yayo ukuthi whenever unayekelwa umuntu wesifazane, ngalesikhathi ifika nalo kuwena leli tiye, mhlawumbe izofika ngosuku lokuqala. Yezu, uze uthi limbi uthi hayi uzamile kodwa ushoda ushukele. Ngiyalinganisa, ifike mhlawumbe kwesibili nalo same tiye kadilenze mhlawumbe ngayizolo, uthi hayi namhlanje lithanda ukuba ngconywane. Ngiyakulinganisela, then izothi uma iseyibuyela ekitchen for the third time isiyokwenzela the same tea olufunayo, izobe isiqiyekela ukuthi uma ukomplainile izolo, uma ukomplaine kwangconywana ngakusasa, ngifuna ukulishaya ke namhlanje, ngifuna ukuthi ancome. Yabo, the moment ilenza kwi-perfectionist yokuthi ngifuna umancomo, nawe njengomzali ngoba umfake kwi-training, ezinye izinto kulezi ekusafanele sike sibabize abazali sihlale phansi nabo, umfake kwi-training. Ngisho ngabe kuthiwa limbi kanjani, ngisho ngabe kuthiwa libaba ushukela kangakanani, ngisho ngabe kuthiwa ligwinyeki, but uma eselenze for the third time ekulethela, lithi elami inhlobo zoyincoma yona wena ingane. Owulazela mnanditiye, fana wamwenze kanjani namhlanje? Uyazi alifanela izolo. Yo, uyazi uma ungahlala ulenza kahle kanje, awushayile mhlawumbe ngisho lalibabaha usabathe, uyazi ukuthi kuthi ulishaye futhi uze uliqede, ungashingisa isichibi khona lilimbi linjalo. We are trying to train i-mindset. I-mindset yengane itrainwa ekhaya sithandwa zami, hayi kwenye indawo. Uyabona thina wayetshela kahle nje umani, noma sengikwenza ke manje bakithi, ngiyakwenza manje ngoba phela sengishawa ukuthi ke ngiyayikhathalela. Wayekathi umama, kowami umbhede esho ke noma ngabe kuthiwa umupho sendlini ngoba phela vele uthengo uyena, athi nje kowami umbhede ma uthengwe yimi alingeni ishidi linga ayiniwe. Yes, so wazi kahle ukuthi if ever ushintsha ibedding ntombazane, uzoli ayina kuqala ishidi.

0: kati funi ihlobo zika yise wayo. Ngayamukela nami njengengane kabhuti wami. Inkinga manje iyangithelela. Ayingazi nokuthi ngiyisivalo saliphi ibhodi. Usefake ngisho izingane zakhe indelelo. Sengikhathele lengane intombazane ke yona. Isikhathaze ngisho abakomalume wayo. Mina sengisaba ngisho ukudla kupheka u-anonymous. Kubuhlungu ke mamdodo mina ke ngino 62 manje. We babo! Ah, kwanzima ke. Siyakwamukela ezwini sawubona.
1: Njani
0: sisi? Hey, hayi kuyalena lesi sipho.
1: Ngiyaphila mina. Ngilalela ugogo uhlusha omkhulu.
0: Ehhe, ehhe. Hey.
1: Hayi, hey, hey. Yabona labo bantu. Inkinga yabo esi sidodo bayamfunda ugangithi suke ngekhuma. Ebese ugogo emsondeza kakhulu enhlizweni.
0: Yeah.
1: Ebese yafunda ukuthi indlela engithuthwa ngayo la especially angithi gogo suke zama ukuvala leyo ndawo yokuthi angabi na pain yokuthi abone ukuthi umake kumese emkhulisa soft futhi ke nje ingane emeke kwayingane yakho iba seduze kakhulu nenhliziyo yakho umkhulu nje umkhulu umkhulu azaphuma esandleni yayibona leyo nto that is why uthando fanele luhamsane neqiniso abanye baze balibeke ngokuthi alube tough uthando umfundise indaba yokuthi angabi spoiled azi ama rules and regulation empilo nawa sekhaya because umuke waxegisa isandla ikufunde isiphongo yemingane ebese yenza nomkanjani ngoba njobe singenisa intombi ugogo ekhona kusho ukuthi ugogo uyikhulise kamnandi yabona ukuthi la kungenzeka noma yini ngeke ungitshele sisidoda ukuthi ingane nemithethe ekhaya ngokusebenza nje singalandelwa umuntu kusho ukuthi vele bekuthambile nakhona ugogo lingekho iphutha lenzayo uthi unikezele uthando kanti sometimes lo luthando esinalo thina olungahambisani nokuba strict liyayibulala iy'ngane zethu
0: yeah.
1: That is why ngi-appreciate le oyishoyo esikhule ngayo yokukhuliswa engathi uyintandane nje umzale khona akuphathiswe kwentandane uthunywe linetha uthunywe uqhuzukile uthwaliswe uthi angena ekhaya liwe ibhakede kuthiwa phindela kwakufundiswa lapho nje ukuthi ungabi ingane entekenteke ikakhulukazi lezi zethu zamantombazane lezi zethu zamantombazane zihlulwa ukuyigeza kodwa umfana siyamuzwa siyaya mina nje mina nginamantombazane hlale ngithetha ngithi ngicela umuntu ezwe ageze umuntu akline because uma ngasebenzi ngala ekhanda kodwa ngala kuzozwakala umfana zomuzwa ngakuleli side uzothi ungakakwazi ukuzenzela lutho uma niyozala bese nengane aniwashi nobabili niyinto ngoba phela mengashanele engagezi engakline ingane uzoyithini usisi
0: uzoyithini be
1: mina ngokwami ngifisa sengathi bezingadedelwa ingane emasendani yabo umzukulu ubekudeserve nje ukuthi aphume ugogo angabulawa ukubuka izinto angayithandi because uma umdala khona ezinye izinto okukhuluma uze ugcine uthule kwakona ukuthula kube kuhlungu ukugulisa ungalali
0: ku-create izifo
1: angithi uyayibo leyo nto akasahlambe kwesinye isikhathi ugogo uzothothi ngingakhulumi but akumphethe kahle akakuthandi kwakona lokho kuthula kuzomqwashisa ebusuku uyathuka ngolunye usuku ugogo ugoqene kungcono mane aphume kahle nje amtshele ukuthi mzukulu uma usufuna ukuqala le mpilo engakufundisanga yona bengicela ukuthi uphume uyohlala la khona uzoyenza lento yakho udele ngoba mina iyangigulisa ngithandi phansi kolwami uphahla
0: Yeah.
1: Angithi vele ugogo useyahola useyakwazi ukuzondla enye into ekufanele siyenze leyo kufundisa iy'ngane zethu zamantombazane ukuthi ungakujabuleli ukuba nomfana ekungene kakalula kubo
0: ish yo
1: once i-boyfriend ekungene kakalula kubo iyingozi because uzogcina ufuna ukuhlala ngoba uyigada ngithi uzobona ukuthi access vele green light le ngolunye usuku kuzongena nomunye nangolunye usuku kuzongena nomunye khona abantu sisidoda baye bajabulisa ukuthi indoda usiyo kanti vele umthetha ukho vele kuziyangena nje hayi sengibona umama wakhe kanti umama usakhathala useyabuka nje yayizwa leyo nto so ngafundisa ingane zami ngamantombazane kakhulu ukuthi zama uku

Ngongoma ngiyabingelela kuwena nabalaleli bonke. Yazi ngaze ngafisa ukwazi ukuthi ukuphe ukuba kwalo mfana mina indona nentombi yakhe le ngafisa nje ukwazi ukubethwa ngiyazi abe ngithiwe akesiyakhona nje kodwa-ke nje icebo bengalibeka kugogo uma bekhona obhuti bakho ugogo abangobantungi babalo mfana akababize kuhlale phansi bamyalo umzukulu ukuthi masekuhlukumeze usisi wethu. Mina nje ekhaya nje nami nje usisi wami nje unomuzi wakhe ney'ngane zakhe ngoba washona umkhonyana sabona ukuthi akahlale emzini kabuye sebakhesana nje lithumba nje naye umama wenza into enhle ukuthi akhele iy'ngane zakhe umuzi wazo. Bengathi mina bese-ke eyabizwa lo mfana kushuthwa ndoda hambisa indlela abantu kubo wayo ngoba phela ikubo lwayo kwabo kuthiwa ihleliphi yona mangabe lapha mangabe beyikhona indlela futhi abaphinde futhi bengathumela ehambe eyobatshela bekwentombi ukuthi nasi ingane inhle lapha ekhaya igobe lapha ekhaya ngidla usawoti ngidla okhari abathiye bababayo ayengihloniphi bese kubonathi ithwane. Kodwa-ke bengathi nje bekwenzeka mina ukuthi angimazi ukuthi ukuphi lokho kuba ukuthi ngiyamazi ukuthi ukuphi bese somhlaselela thina lo mfana simbize kekhulume naye lo mfana kesixhini nomfana nje simyale lo mfana nje ukuthi ugogo uma wakho ugogo kunomhlupho ohlumi ihlukumezayo uyidala amabhadi ukuthi uyasebenza uyophela lo msebenzi lowo. So-ke bona ukuthi ubekwenzeka ngempela nje ngithole inamba yawo lo mfana lo nakagogo ngisiye khona nje nabanye obaba siyokukhona umfana nje simeluleke umfana kamntwana ukuze naye abe yindoda ngoba akafuneki umfana ogana nje phambi kwesalukazi sizakhele umuzi wakhe seganiwe kwale ntombi engamhloniphi ugogo engamlaleli ukuthi wakafuneka adle ukudla okubabayo nokunamafutha nokunaninani yona imfaka khona nje hhayi no. Asithole inamba kagogo asimsize ugogo singamsiza kugogo singakwazi simsize thina lo mfana engaphumi ekhaya umfana engaxoshi umfana ekhaya aqondise nje ekhona ekhaya ngophela uyasebenza nje bempela lokuthi akwenziwe kanjalo nje bengazi ukuthi inamba nokuthi ingenza kanje ukuthi ifike kugogo ayithole ugogo hhayi mna sinayo kuyona mfana simluleka nje somluleka ma ukuthi usebenzi sami siyasonta besisuta khona ke sitshela abasindaba esontweni ngikohlala phansi nje umfana abonise umfana abanye obaba noma abanye omama mna ngimfuna ngabo lo mfana angazi nzomthola kanjani ekenenikeza nambayo nikenenikezani yena nje hayi nje sikhulume naye simqondise nje kaqonde nje hayi siyaqondisana ke thina umuntu aqonde nje kahle agrose kudliwe kahle ekhaya intombi ibele ekhaya kubo kwayo kube umuzi nje anobona.

0: Umfana kahle simnikeze isithunywa sakhe azakhele umuzi wakhe laphana, ngoba phela lokhu kuduzela kwenye indawo. Yena uwala ekhaya, uwala ekhaya yena ubaba lowo, ubaba wakhe lowo benza kalutho, waze washona umama wakhe. So nje ake ngithole inamba yakhe, unenamba kenenenamba kakhulu ifuna kamkabi. Ngisho ngathola nansi nje ngeweekend nje ngathola ngesonto singavuyela kuyena siyoqondisa iy'gwegwezi phela. Hhayi kabi ntudlo waseshow olalenamhlanje
1: 9 to 12 ebusuku.

namhlanje. Konke ukufa kwafaka kona kuyaphela namhlanje. Namhlanje uya move to another place. La ubukade ukhona uyaphunyuka namhlanje. Izinto ubuyithwele uzoyishiya la namhlanje. Abathi awuzusebenza uzosebenza kule veke. Abathi awuzuphumelela uzophumelela kule veke. Namhlanje ngizoqaqa imali ezavaleka. Ngizomemeza amamiliyoni akho makabuye. Ngizomemeza imoto zabantwana bakho azibuye. Ngizomemeza impilo yekhaya lakho ayibuye. Konke okudliwe isikhonyane kuyabuya namhlanje. Konke okubanjwe ngabathakathi kuyabuya namhlanje. Konke okuvalwe isitha kuyabuya namhlanje. Ngizomemezela namhlanje. Ngizothi yonke imimoya elala nawe ebusuku ayiphindele kubanikazi bayo. Yonke imimoya ehlele emzini akho ayiphindele kubanikazi bayo. La ithunyelwe khona ayiphindele.